what if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagetti lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman Pablo.

0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Ikaw ngayon ay nakatutok sa GV Balita Express. Kasama nyo ngayon ang inyong lingkod, Kiko Barraco. At kasama ko siyempre dito sa aming himpilan, si Student Jack Tinay. At sa aming kabilang linya, kasama namin si DJ Joey Boy. Kami ang maghahatid sa inyo ng mga pinakabagong balita at mahalagang impormasyon, giving you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito ang
0: GV Balita Express.
1: Oras natin, 44 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Hatid sa atin yan ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring your Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. At dumako naman tayo sa ating headlines balita. Pilipinas, inaasahang mag-aangkat ng 5.6 million ng bigas sa 2027. Drilling sa Senado GSIS door, ipinaliwanag ng NBI Director. OSG, kakatawan sa mga respondent sa kaso ni Senador Bato sa Korte Suprema. Impeachment case ni Vice President Sara Duterte aaksyonan na ng Senado sa May 18. At dumako naman tayo sa detalye ng balita. Pilipinas, inaasahang mag-aangkat ng 5.6 million na bigas sa 2027. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Inatay ang aabot sa 5.6 milyong metriko tonelada ang aangkating bigas ng Pilipinas pagsapit ng 2027. Bunsod yan ng patuloy na paglaki ng populasyon at tumataas na demanda. Ayon sa isang tala, nasa 5.5 million metric tons ang inaasang import ngayong taon at posibleng madadagdagan ng 100,000 metric tons sa 2027. Mas mataas ito kumpara sa pagtaya ng Department of Agriculture na 4.8 million metric tons, habang noong 2025 naman ay umabot sa 3.37 milyong metric tons ang rice import ng bansa. Samantala, giit ng USDA at EA, nananatiling pangunahing pinagmumula ng imported rice ang Vietnam, alinsunod sa kasunduan ng Pilipinas para sa 1.5 million metric tons na supply hanggang 2027. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barraco sa GV 99.9, your good vibes. At para naman sa iba pang detalye o ibang balita, drilling sa pintuan ng Senado GSIS, ipinaliwanag ng NBI. Para sa detalye ng balita, ibalita mo, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Ikaw ay sinagawa ang drilling sa pintuang nag-uugnay sa GSIS at Senado upang masiguro ang seguridad sa lugar bago ang nangyaring putukan sa Senado. Nais ng Government Services Insurance System o GSIS na ipasara ang naturang daanan dahil marami nang dumaraan dito at hindi na ito ligtas para sa mga empleyado. Matapos ang drilling, hinarangan umano ito ng metal cabinet. Samantala, patuloy namang iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI at ng Philippine National Police o PNP ang aligasyong stage ang gulo sa Senado. Nangyari ito habang naka-lockdown ng Senado at nasa protective custody si Senator Bato de la Rosa kaugnay ng ICC warrant laban sa kanya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At para naman sa iba pang balita, OSG kakatawan sa mga respondent sa kaso ni Senador Bato de la Rosa sa Korte Suprema. Para sa detalye ng balita, ibalita mo, SJT9.
0: GV Balita Express.
3: Naghahanda ang Office of the Solicitor General o OCG na magsumite ng komento sa Korte Suprema bilang pinatawan ng mga respondents sa urgent manifestation with omnibus motion ni Senador Bato de la Rosa. Tugnay ito ng hiling ng senador na mapigilan ang posibleng pag-aresto sa kanya batay sa warat na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Samantala, batay sa resolusyon ng Korte Suprema, inatasan ang mga respondent na magsumite ng komento sa loob ng 3 araw matapos mailathala ang resolusyon. Para sa GV Balita Express, ito sa SJP9 sa GV99.9, your device.
1: Usapang impeachment naman tayo. Impeachment ni Vice President Sara Duterte, aaksyon na na ng Senado sa May 18. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Magtitipon ng Senado bilang impeachment court sa May 18 para simulan ang paglilitis sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, natanggap na ng Senado ang articles of impeachment at dagdag pa nito ang nung walang pagbabago, ngunit posibleng maantala ito kung may mga senador na magmumungkahi ng amendments dahil kailangan pa nitong muling ilathala. Samantala, inihain ng impeachment o ang impeachment dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, and pagbabanta umano kina Pangulong Bongbong Marcos at pamilya nito. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At para naman sa iba pang detalye ng balita, rotational brownout, posibleng maranasan sa Luzon. Para sa detalye ng balita, ibalita mo DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Mas nakaamba nga ang posibleng brownout sa ilang bahagi ng Luzon. Ito'y matapos magpatupad ng Red Alert ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente kasabayan ng mataas na demand ngayong tag-init. Ayon sa abiso, posibleng makaranas ng pansamantalang pagkawala ng kuryente o manual load dropping mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa ilang lugar na sakop ng Abreco sa lalawigan ng Abra, Penelco sa Bataan, Batelecto naman dito sa lalawigan ng Batangas, at Meralco sa ilang bahagi ng Metro Manila, at Aleco naman sa bahagi ng Albay. Samantala, pinapayuhan naman ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente upang makatulong sa pagbalanse ng supply, maiwasan ang mas malawak ng power interruption. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. You're good luck.
1: At dumako naman tayo sa iba pang balita, educational cash assistance on wheels. Umarangkada na sa lungsod ng Tanawan City, Batangas. Para sa detalye ng balita, narito si SJT9.
0: Balita Express.
3: Naganap kahapon, Mayo 14, taong kasalukuyan sa Tanawan City, ang distribusyon ng educational cash assistance on wheels ng pamahalang panlalawigan ng Batangas para sa mga estudyanteng kolehiyo ng lungsod, kung saan ang tulong pinansyal ay inihahatid ng direkta sa mga kabataan upang matulungan ang kanilang pangangailangan sa edukasyon. Ayon sa lokal na pamahalaan, isinagawa ang proyekto bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas sa larangan ng edukasyon at upang tulungan ang mga Batanggenyong mag-aaral na harapin ang mga gastos sa kolehiyo sa kabila ng lumalaking pang-araw-araw na pangangailangan. Gayunpaman, itinuturing din ng lokal na pamahalaan na ang edukasyon ay susi sa mas magandang hinaharap, kaya patuloy nilang pinalalawak ang mga serbisyong pang-edukasyon upang maabot at mabigyan ng pag-asa ang bawat Tanawenyong kabataan. Para sa GV Balita Express, ito sa SJT9, sa GV 99.9, your good vibes.
1: At dumako naman tayo sa ating weather update. Tropical Depression Caloy, posibleng maglaho sa mga susunod na araw. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Mabilis na humina ang dating Tropical Cyclone Caloy matapos itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, posibleng tuluyan ng mawala ang LPA sa loob ng 5 araw dahil sa hindi kanais-nais na kondisyon ng panahon. Isa sa mga dahilan ng paghina nito ay ang malakas na vertical wind shear na sumira sa sirkulasyon ng bagyo. Samantala, nakaapekto ito ng nakaapekto rin ng tuyong hangin sa paligid ng bagyo habang nasa silangan ito ng bansa. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At para naman sa ating good vibes balita, pamasahe sa Roro, biyahing Batangas, Mindoro. posibleng bumaba. Para sa detalye ng balita, ibalita mo DJ Joey Boy.
0: GB Balita Express.
2: Kiko, good news nga ito para sa ating mga ka-vibes na biyahero at araw-araw na bumabiyahe patungong lalawigan ng Mindoro dahil posibleng bumaba ang pasahe ng mga Roro Route na Batangas-Calapan at Batangas-Puerto Galera. Ito ay kasunod ng paglulunsad ng layag program ng Marina sa Batangas Port noong Mayo 13 kung saan sasagutin ng pamahalaan ang dagdag singil sa pasahe dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Layunin ng programa na maibalik ang dating halaga o sa dating halaga ang bayad ng mga pasahero upang mabawasan ang bigat ng gastusin sa biyahe. Samantala, sa unang bahagi ng implementasyon, passenger fares muna ang sakop ng subsidy habang hindi pa kabilang ang mga pribadong sasakyan at rolling cargoes. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your good night.
1: At yan ang mahalagang balita namin sa umagang ito. Hatid sa atin yan ng RightMed. Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo, muli napakinggan nyo at nakasama nyo Kiko Barraco at kasama ko din sa aming himpilan si SJ Tinay at sa kabilang linya si DJ Joey Boy. Muli, ito po ang programang GB Balita Express.

Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. GB Balita Express. GB Balita Express.

0: Hula an by Johnny, mga ka-vibes, oras natin sa buong Pilipinas, 9:48 ng umaga. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. Happy, happy, happy, happy Friday everybody. Uy, sa lahat ng may mga pa-shoutout ho dyan. Opo, mag-text lamang kayo sa 0926-079-8708. And of course, ang atin pong official Facebook page, GV99.9 FM. Nandiyan na rin ho ang ating Facebook post pahinggil sa ating tanong of the day at mga ka-vibes. Sa lahat ng mga makikinig online, ang atin pong link ay nandiyan po sa ating Facebook page. I-click nyo lang yung link at dadiretso na kayo sa ating online streaming. Hello po sa ating team online at meron po diyang live chat kung saan pwedeng-pwede po kayo mag-iwan ng inyong mga pagbati, mensahe, opo, at mga mga hinanaing, mga reklamo nyo. Pero mga ka-vibes, no, itong awitin ni Janine na Hulaan. Sabi niya dun sa kanta na gusto lang ako pag nag-iisa. O, yung sakit noin. O, sino dyan yung mga taong handang magpauto sa pagmamahal? Oo, yung tipong titiisin nyo lahat ng sakit dahil gustong-gusto nyo po yung tao na yun. Hoy, wag ha, wag ganon. Dapat ma-reciprocate yung inyong pagmamahal na ibinibigay sa taong minamahal nyo. No, ang hirap noon. Pero sa ating mga ka-vibes, no, ngayong araw ho ng Biyernes, po, happy Friday po sa inyong lahat. May pasok pa tayo sa trabaho, may pasok pa sa eskwelahan yung iba. Pero dahil nga po tayo ay medyo nandito na sa Friday na, oo. Makakapagpahinga na ho tayo kinabukasan. Masarap gumimik later, no? Masarap gumala, pero gimik responsibly dapat. Dapat ikalma natin yung pag-gimmick natin, yung ating paggagala, pag-chill mamayang gabi. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, mag-iwan muna kayo ng mensahe nyo sa ating live chat dyan po sa ating online streaming. Pero mga ka-vibes, ang tanong ni DJ Honey ngayong araw, diba, ito na ang tanong ni DJ Honey ngayong araw. Ang ating tanong of the day, no, paano at kailan mo tinanggap na hindi para sa'yo ang pangarap mo? Lahat tayo may mga pangarap na mga ka-vibes. Meron tayong pinanghahawakan, pinagpupuyatan at pinaglalaban. Pero darating po talaga yung panahon talaga na kahit gaano mo kagusto, may mga bagay na hindi nagiging para sa atin. Ang hirap tanggapin minsan, no, na hindi sapat lang ang effort, hindi sapat ang dasal at hindi po sapat ang kagustuhan kasi may mga pangarap na hindi para sa atin kundi para sa iba. Aray, kuy, ang sakit. Kaya mga ka-vibes, pag-usapan natin yan ngayong araw, no. Again, ang tanong ni DJ Honey ngayon, paano at kailan mo tinanggap na hindi para sa'yo ang pangarap mo? Ipadala po ang inyong mga kasagutan sa atin pong hotline number 0926-079-8708. And of course, pwede po kayong mag-message sa atin pong official Facebook page, GV99.9FM, para kayo dyan mag-iwan ng mensahe, kasagutan. At ang ating Facebook post sa ating tanong of the day ay posted na. Pwede po kayo dyan mag-iwan ng komento. Opo, pati na rin po ang inyong mga pagbati. And of course, mga ka-vibes ha, sa lahat ng mga gustong makisawsaw, makipag-usap sa ating live chat, sa ating online streaming, posted na rin ang link. Oo, nakapost yan sa ating link. Opo, sa ating Facebook post, sa ating Facebook page. Kaya magtungo lamang sa GV99.9FM at doon nyo makikita ang link. Ganoon. Kaya sa ating mga ka-vibes na nakikinig, no, simula kanina pang morning, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtutok dito sa GV99.9 FM. Pero syempre mga ka-vibes, no, oras sa bilog, naging bilog ang oras sa buong Pilipinas, Nako, 7 minutes na lang ho bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Napakabilis. Ang bilis na mga nangyayari. Pero magbalik tugtugan po muna tayo, okay? Diyan lamang kayo mga ka-vibes. Ikalma nyo ang inyong mga sarili. Mm-hmm. Muling magbabalik ka. Maya-maya lamang si DJ Honey dito lamang sa GB99.9. Your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yan.
6: Baka DJ Honey yarn.
7: DJ Honey.
8: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
0: Ito lang yan sa GB 99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by
1: Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin.
3: Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
4: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
4: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
9: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
10: Alam mo ba MLMC, mommy?
11: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
9: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
12: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
13: Barangay Marawi,
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
14: Tara na! Dito na po tayo sa
0: MLMC. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
15: ng umaga mga ka-vibes. Ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre, ito pa rin po at suma sa inyo pa rin ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po. Ito pa rin ang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan kasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Mga ka-vibes, magandang morning po sa inyong lahat and happy Friday po sa ating lahat. Naku, ano man ang inyong mga pinaplano mamayang hapon, mamayang gabi dahil nga po ay walang pasok bukas. Pwedeng gumimik, pwedeng gumala, di ba? Pwedeng magpahinga, di ba? Pwedeng gumising ng tanghali na bukas. Uy, pero alam nyo, ang sarap sa pakaramdam kapag alam nyo na nakumpleto nyo yung tulog nyo, no? Sinong nakaka-relate dyan? Yung tipong mapapasmile ka na lang kasi naka-8 hours ka, naka-10 hours ka na tulog. Yung tipong ang sarap talagang gumising at ang ganda-ganda ng araw nyo, oo. Pero sa ating mga ka-vibes ha, alam nyo po ba na meron ho tayong nararanasan ho na rotational brownout. Kaya kung ikaw na naiinis dahil biglang namamatay ang kuryente sa inyo, biglang nagba-brownout sa inyo, hindi ka nag-iisa, no? Marami ho tayong naiinis, marami ho tayong naiiyamot, Oh, marami tayo, marami nang nababanasan. Ang mga Batanggan niya, banas na banas na. Oh, wala ho tayong magagawa. Dahil nga po ang NGCP ho, ang nag-ulat na mismo daw po na meron po tayong yellow alert, yes, at meron din red alert. Mga ka-vibes, para lang ho sa inyong kaalaman, para hindi rin ho kayo ma-stress masyado kapag nagba-brown out, lalong-lalo na ho, no, kapag tayo po ay matutulog. No, yung tipong ready ka na matulog. Antok ka na, tapos biglang namatay ang electric fan mo, biglang namatay yung aircon mo. Yamot na ang mararamdaman mo, hindi antok. Oh, shout out sa inyong lahat. Pero alam niyo po ba mga ka-vibes, no, na sa kasalukuyan po, ang electric grid status po ay nakadepende sa supply at demand ng kuryente na ibinibigay ho ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines. Mga ka-vibes, no, kapag po may yellow alert, alam ko lahat sa inyo may nakikita na may yellow alert, red alert, hindi natin minsan naiintindihan ano ba tong alert na ito. Kaya ito na, sasabihin na sa inyo ni DJ Honey para po tayo ay magkaintindihan. Opo. Na mga ka-vibes, no, ang yellow alert, ang ibig sabihin po niyan, nangangahulugan po ito na manipis ang reserve power. Ibig sabihin, kapag tumaas ang demand, posibleng makaranas ng power interruption or brownout. So kapag mas maraming mga tao ang nagbukas ng aircon, no, nagbukas ng electric fan, lahat na ng appliances nila, binuksan ng ref, nag-charge ng cellphone, ano pa ba, nagbukas ng TV, lahat na ho ng appliances natin mga ka-vibes. Ibig sabihin, kapag tumaas ang demand, ay posibleng makaranas ng power interruption. At kapag naman ho, red alert, syempre, ito po yung mas critical po na sitwasyon. Kulang po ang supply ng kuryente para sa kasalukuyang demand at may posibilidad ng rotating brownout sa iba't ibang lugar. Kaya po sa ating mga tagapakinig, sa ating mga ka-vibes po, ano, magtipid po tayo ng kuryente at gamitin lamang ang mga appliance na kailangan. So kung ang ating TV ay hindi naman ho ginagamit, bunutin ng saksak. Kung electric fan, wala naman hong tao doon, wala namang hinahangin ng tao, oo. Bunutin, patayin. Opo. At kung ang aircon naman mga ka-vibes, kung maaari mag-electric fan na lang tayo, go mag-electric fan na lang tayo. Dahil nga mga ka-vibes, no, dito sa Luzon, wait lang, hahanapin ni DJ Honey ang balita hinggil po sa ating yellow at red alert status po dito sa ating bansa ngayong araw, particular po sa Luzon at Visayas. Kung pwede lang talagang lahat ng mga bahay po ay magpaano na, magpa-solar na, kung ganun lang kamura lang talagang magpa-solar ng kanilang mga tahanan, why not coconut, diba? Pero syempre medyo hindi po affordable ang dumipende ang bawat household sa solar, yes, na solar na po ang magbibigay sa atin ng electricity. Yes, para magkailaw ka, para gumana lahat ng appliances mo. Well, medyo may kamahalan po kasi ang pagpapakabit ng solar. Pero we'll see mga ka-vibes, no? Maghanap tayo, baka may mga alternative or may mga affordable po na mga solar na pwedeng magamit ang ating mga kababayan. Diba? Again, ito si DJ Honey na nagpapaalala po na kailangan ho muna nating magtipid ho sa kuryente. Pero maya-maya lamang i-update kayo ni DJ Honey kung ano ba ang pinakabalita or pinaka-updated na balita hinggil po sa ating NGCP, sa ating status hinggil sa ating electricity. Pero sa ating mga ka-vibes, again, magandang umaga po ako. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, happy Friday sa lahat ng mga nakikinig sa kanika na lang mga radio. Sa Team Online, hello, magandang morning. Bing, bing. Lahat ng mga nakikinig po, no, mayroon po tayong online streaming. Magtungo lamang sa Facebook page ng GV99.9 FM. Nandoon ho yung Facebook post na naglalaman po ng ating link patungo sa ating online streaming. At syempre, pag kinlik nyo po yan, makikita nyo mga ka-vibes, no? Meron dyang live chat kung saan pwede kayo dyan mag-message, makipagkulitan, mag-confess ng inyong mga nararamdaman at ma-shoutout natin yan sa radio. Go, go, go tayo mga ka-vibes dyan. Pero ngayon, magbalik ka. Tugtugan po muna tayo dahil nga 10:30 na po ng umaga. Nako, ito na ang isa sa mga awiting napapakinggan natin lalong-lalo na sa social media. No? Ito muna, ang Bloomfields para sa awiting. Ale, enjoy the song mga ka-vibes. Again, ito po si DJ Honey. Dito lamang sa GV. 10.9. Your goodbye.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Bossing!
2: Oy, Bossing! Magandang umaga!
1: Baika, ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
2: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
1: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipag-tsikahan.
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangisi.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
9: GV99.9.

There you go, mga ka-vibes, no? Pusong Lito by Myrus. Hello, mga ka-vibes! Magandang morning po sa inyong lahat. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa GB99.9. Your good vibes. At syempre, ito pa rin ang inyo napapakinggan, ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Ako, mga ka-vibes, no? Sino ba dyan ang nalilito pa rin ang puso nila? Uy, alam nyo, hindi puso ang nalilito, ha? Kundi yung mga isip nyo, yung mga utak nyo. Huwag kayong ano dyan. Oo, pero well, mga ka-vibes, napakaswerte nyo naman kung nalilito kayo sa mga puntong ito, sa mga oras na ito, kung sino ba ang pipiliin nyo? Pero ang hindi nakakalito ay kung sino po ang iboboto natin sa taong 2020. Ayan, ha? Matagal-tagal pa ho iyon. Taong 2028 pa ho iyon, mga ka-vibes. Pero sana po sa mga nangyayari po sa ating paligid, ang ingay, ang daming issue, ang gulo-gulo, mga pinagtatakpan kung sino-sino, ayaw ilahathala o po ayaw ibigay ang katotohanan, ayaw ibigay sa taong bayan ang katotohanan. Malilito talaga ang ating mga kababayan, mga ka-vibes. Pero panalangin ni DJ Honey, huwag sana tayong malito sa taong 2028. At sana po sa nangyayaring kaguluhan ho na ito,

Joyhan ni ay kalmado. Pero hindi ibig sabihin, hindi natin papansinin ang mga bagay-bagay. Okay, alam ko nagkakagulo ngayon, ang daming mga nangyayari sa paligid, pero laban lang, opo. Sana po tayo po ay patuloy na manalangin, patuloy na magdasal, na maging maayos na po ang Pilipinas. No? Ang mga leader na ibinotoho ng taong bayan, sana po ay manalangin din po kayo na mahanap niyo po ang kapayapaan at ang katotohanan. At syempre ang mga Pilipino po, yes, tayo

0: na pamumuhay. Kaya sa ating mga ka-vibes, ngayong araw po ng Biyernes, alam ko medyo napagod tayo sa buong linggong ito. Lahat tayo ay nagtrabaho, lahat po tayo ay nagpagod, sumakitang likod, sumakitang ulo. Tapos ang dami pang mga negative na mga bagay-bagay sa paligid. Sana ay tayo po ay magkameron ng pagkakataon na mahanap ang ating peace ngayong weekend. Opo. Kayo ay magbalik sa nature para naman meron po tayong ma-observe na positive energy. At sa ating mga ka-vibes, no, na ngayong weekend ay magsa-swimming, sana all. Alam nyo, nakakaloka ha, nasa kalagitnaan na tayo, halos kalahati na po tayo ng May. Wala pa rin ako swimming. Wala pa rin akong swimming na napupuntahan. Wala pa rin akong beach na napupuntahan. Paano ba ito? Para sa ating mga ka-vibes na magbi-beach ho, may bakasyon ngayong weekend. Ako, alam niyo po ba na kung kayo po ay nagkakatamaran na magluto, nagkakatamaran na kung sino mag-iihaw, magsasaing, magluluto ng ganito, mas maigi po na tayo po ay mag-order ng pagkain. Opo. Kasi may i-recommend si DJ Honey sa inyo. Totoo talaga na masarap at quality po na pagkain. Siyempre, yun po. Opo, yan po ang KM Lomi House na located po sa Bolbok, Lipa City, Batangas. Kaya sa ating mga ka-vibes na mag-order na kayo ng food. Opo, masarap ngayon ang barbecue, ng spaghetti, pati na rin ho ng lomi. Grabe naman, kahalo-halo iyon. Oo. Pero sa ating mga ka-vibes, happy, happy, happy, happy Friday po sa ating lahat. Lahat ho ha, ng mga paalis ng kanika nalang mga tahanan, again, magdala po tayo ng payong, magdala ng maraming tubig, uminom ng maraming tubig, magdala ng bimpo, ng panyo, ng tissue. Kasi naman, ayaw naman natin na tayo po ay mag-aamoy pawis. Oo, diba? Kaya sa mga nakikinig sa mga oras na ito, ingat-ingat po ha, huwag masyado magbabad sa initan at huwag tayo masyadong magpaaraw. Opo, at mag-wear po kayo mga ka-vibes, maglagay kayo ng sunscreen or sunblock. Mga ka-vibes, sa lahat ng nakikinig ngayon, saan mang kayong sulok ng Pilipinas, saan mang sulok ng Calabar Zone, saan mang sulok ng mundo. Opo. Kayo po ay mag-comment na ya sa ating Facebook post, sa ating tanong of the day, na paano at kailan mo tinanggap na hindi para sa'yo ang pangarap mo. Ang atin pong hotline number ay 0926-079-8708. And of course, ang atin pong online live streaming, matatagpuan nyo po ang link. Opo, kung saan pwede nyo pong ma-access ang ating online live streaming, i-click nyo lamang po yung link na nasa Facebook post po ng ating page na GV99.9 FM. At meron po doon live chat kung saan pwede po kayong mag-comment, makipagkulitan kay DJ Honey, at syempre makisawsaw sa ating mga pinag-uusapan sa oras na ito. At syempre makikilambing na rin naman si DJ Honey. Oo, isearch nyo sa inyong mga Facebook, DJ Honey. At syempre sa TikTok, GV underscore DJ Honey. Magandang-magandang morning sa ating mga ka-vibes. Maganda sa ating mga ka-vibes. Magandang-magandang morning sa inyong lahat. Opo, pero syempre, maya-maya lamang ay babalik ulit si DJ Honey. Pero for now mga ka-vibes, habang sinasagot yung tanong na paano at kailan mo tinanggap na hindi para sa iyo ang pangarap mo, magbabalik-tugtugan po muna tayo. Again, ito lamang po si DJ Honey, dito lamang sa GV99.9. Your goodbye.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
3: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yarn.
6: DJ Honey.
7: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Ito lang yan sa GV99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9.
0: 30 na! Vibes.
5: It is now 11 a.m. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
6: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
7: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
6: Tama, Red Horse Beer. Sana, sulit.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Vibes! Sa inyo pong napakinggan ang pag-ibig na kaya by Christian Bautista. Ay, talaga naman! Kilig to the bones! Mga ka-vibes, magandang morning po sa inyong lahat. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes. At siyempre inyo pa rin napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Shout out sa lahat ng mga pumapag-ibig, sa lahat ng mga nagmamahal, sa lahat ng mga minamahal.

naman talaga tayo ang para sa isa't isa. Kahit anong gawin natin, kahit gaano pa natin kamahal ang isang tao, wala po tayong magagawa dyan. Kundi tanggapin at mag-move forward. Kaya po sa ating mga ka-vibes, no, magkalmahan na lang tayo ng buhay. Kumalma na lang tayo, oo. Well, usapang pagmamahal, dapat po hindi lamang tao ang minamahal natin. Pati dapat ano, ang bansa natin. Ang bansang Pilipinas. Mahalin natin mga ka-vibes, no? Alam ko medyo kanina pa tayo nagsasabi dito na mahalin ang Pilipinas, eh, pagdasal ng Pilipinas. Kasi hindi po biro yung nangyayari sa panahon natin mga ka-vibes ngayon. Ang taas ng bilihin. Diba? Yung 1,000 mo, ilang mga pangunahing bilihin na lang kaya mong mabili sa halagang 1,000 piso. Diba? Yung sahod mo na minimum, sabihin na natin na 500 to 600 a day, saan makakarating? Diba? Nagkakagulo na ang ating mga opisyales. Diba? Kagulo na sila na palit-palit na sila doon. Diba? Ang flood control, hindi na nabalikan. Diba? Kaya mga ka-vibes, ngayon, yung pag-ibig natin sa Pilipinas, kasama na po dyan ang ating kapwa-tao. Diba? Ang mga Pilipino, ang mga tao sa Pilipinas, kasama yan sa pagmamahal. Kaya sana po, no, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, kayo mag-away-away kasi may kanya-kanya tayong sinusuportahan ng mga politik. Huwag! Huwag ganun! Dapat mga ka-vibes, no, ikalma natin ang ating mga sarili, diba? Before tayo mag-bitaw ng mga salita, no, towards sa isang tao, isipin natin, makakatulong ba ito o makakapagpagulo lamang ito? No, marami tayong issue na kinakaharap ngayon, no? Kung yung anak mo, yung pamangkin mo, yung pinsan mo, at even ikaw na medyo maedad ka na, hindi ka pa rehistrado, hindi ka pa ganap na voter. Nako, alam nyo po ba na until May 18 na lamang po ang registration. Kaya sana kung gusto mo ng pagbabago sa Pilipinas, no, kung gusto mong totoong mabago ang atin hong bansang Pilipinas, ang mga leader, humaboy ka na. Oo. Kung ikaw ay may pakialam sa iyong future, kung ikaw ay may pakialam sa iyong anak, mag-parehistro ka na, okay? Magtungo lamang po sa mga COMELEC sa inyong mga lugar. Sa office po ng COMELEC, opo, magtungo lamang kayo dyan. Mag-ayos kayo ng requirements para tayo po ay maging isang ganap na po na voter. Registered voter. So, ayan po, isang mga preparasyon, ano? Preparasyon po yan sa atin pong BSKE, Barangay and SK Election. Pero syempre, dahil tayo po ay isang active na at registered voter na, pwede na tayong bumoto sa taong 2028, at least 18 years old. Diba? Kasi yung mga boboto ng SK na 15 to 30, kung di ako nagkakamali, no, pwede na din sila magparehistro. Yung mga 15 pa, pwede sila magparehistro. Mamaya, i-confirm ko ito ha, kung di ako nagkakamali. Pero sa ating mga ka-vibes, again, magparehistro na po kung hindi pa po rehistrado. Para makaabot naman mga ka-vibes. Pero syempre, bigyang daan muna natin itong si Marvin Pantoja. Sabi niya dito ay, good morning po DJ Honey. Pa-shoutout po kami dito sa Palhi, Calapan City, Oriental Mindoro, na laging nakatutok sa GV 99.9. Good vibe. Salamat po. Uy! Shoutout sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Diyan ho, sa Mindoro. Hello, hello, hello sa Calapan City. Hello, magandang morning po and happy listening at maraming maraming salamat po sa inyong laging pakikinig at laging pagtuto. Okay. Ay siya mga ka-vibes, no? Muling magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey. Pero again, sa lahat ng mga hindi pa po registered voter, kung may kilala po kayo na

0: po registered voter na hindi po sila aware na ongoing po ang ating rehistro, ang ating pagpaparehistro sa COMELEC, magtungo na po kayo sa inyong mga COMELEC, sa inyong mga lugar. At syempre, pa-shoutout muna kay Lizelle Andrino from Kabuyao. Birthday niya po. Happy, happy, happy birthday! Happy birthday! At maraming salamat kay Lancy sa kanyang pag-iiwan or pag-message dito sa atin. Kaya mga ka-vibes, ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas, 11:44 ng umaga. Oh, makikilabing muna si DJ Honey. Sa Facebook, i-search lamang ang DJ Honey. Makikipollow. At sa TikTok, no, GV underscore DJ Honey. Eh, siya mga ka-vibes, mamaya ay babalik si DJ Honey, ha? Siyempre, dito lang sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Mga ka-vibes, ano man ang ginagawa mo ngayon? No, magdala ka ng payong ng tubig at ng pampahid sa pawis mo dahil mainit. At kung ikaw ay nagda-drive sa mga oras na ito, uy, ingat-ingat ka po. Tumingin sa kaliwa, kanan at likod. Pero wow, mga ka-vibes, babalik si DJ Honey. Again, dito lamang sa programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV. 99.9 Your Good Vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
3: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yarn.
6: DJ Honey.
7: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Ito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Miss, yung right med nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta right med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta right med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil right med ng pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta right med.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
7: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
6: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
7: Ayaw ko na!
8: Hala? Joke pala yun!
9: Busy? Basta request naman po.
10: Hello po? Pwede pong mag-request?
11: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
6: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
12: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
6: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
12: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
6: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
13: The best request!
6: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes.
12: Request ka na!
14: GV99.9, Your Good Vibes.

12:38 na po ng hapon, mga ka-vibes. Ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Atin pong napakinggan, yes, ang Apo Hiking Society para sa awiting Batang Bata Ka Pa. Diba? Batang Bata Ka Pa para gawin yung mga bagay na hindi pambata. Diba, mga ka-vibes? Ito pa rin ang programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, napapakinggan nyo pa rin ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Diba, minsan ang sarap pakinggan yung mga gantong kanta, lalo na pag mga ganitong oras, no? Tapos parang napapaisip ka na, lalong-lalo na yung mga batang bata dyan. Yung feeling young talaga, no? Na parang baka nagmamadali po kayo sa buhay na tumanda, gawin yung mga bagay na hindi dapat ginagawa.

isipin natin kung konti lang yung responsibilidad natin. Dahil lang ating responsibilidad, no, ang tanging responsibilidad natin habang noon tayo bata pa ay ang mag-aral. Ang sumunod sa magulang, diba? Ganun lang. Pero ngayon mga

bayad mo ng wifi mo, 'di ba? Ng pambili mo ng bigas, pambili ng ulam. 'Di ba? Ang dami nating kailangang isipin kapag tumatanda na. Kaya sana sa lahat po ng mga nakikinig ngayon dyan, ng mga kabataan, maanong ulam. Hoy, alam nyo, yung maanong ulam, habang mga bata pa tayo, walang masama na umasa muna tayo pansamantala sa ating mga magulang. Kasi bata pa tayo eh, di ba? Wala pa tayong source of income, wala pa tayong ibang kayang gawin kundi ang mag-aral. Kaya sana habang kayo ay bata pa, kung meron po kayong opportunity na mag-aral, saan mag-aral kayo? No? Huwag niyong pabayaan ang inyong pag-aaral. Huwag kayong tumigil dahil nahihirapan lang kayo. Alam nyo, mas mahirap po mga ka-vibes na bigla na lang natin susukuan ng buhay, di ba? Kasi yung magulang natin, yung mga unang tao po na hindi sumusuko sa atin. Kaya sa lahat ng mga kabataan na nakikinig ngayon, tumuloy lamang kayo sa inyong mga buhay. Oo, mangarap lang kayo ng mangarap ng mangarap ng mangarap. Hanggang isa-isa yung mga pangarap nyo nagkakatotoon. Okay. Pero sa ating mga ka-vibes, no, sa mga nakikinig sa mga oras na ito, no, sana po ay galingan pa natin sa buhay. Okay? Sana gawin nating motibasyon, isama natin sa ating inspirasyon ng ating pamilya, ang ating mga magulang, para magdagumpay tayo sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. Gusto mo yun? Pero syempre mga ka-vibes, no, bigyang daan muna natin itong mensahe muna ni Kuya Jomar. Sabi niya, good day DJ Honey. Dapat mga leader ng ating bansa ang maging huwara ng pagmamahal sa kapwa, pero sila pa ang pasimuno ng kawalan ng pagmamahal. Political career ang kanilang mahal at pagkabilang sa partido ka, ipa-arresto ka sa arrest warrant mula sa ibang bansa na hindi naman tayo miyembro nila. Bale, wala sa kanilang justice system ng ating bansa kasi hindi pabor sa kabilang plano. Pero sa huli, kalooban pa din ng Diyos ang masusunod dahil ang Diyos ay makatarungan. Salamat at good vibes Friday sa ating lahat. Yan po ay mensahe mula kay Kuya Jomar. Kuya Jomar, hello, magandang hapon sa iyo. Maraming salamat sa iyong mensahe at opinyon. No, lahat tayo ay nangangarap. Sa panahon ngayon, no, ang mga pangarap natin ngayon, ang ating dasal po ay maging maayos ang Pilipinas. Maging maayos ang atin pong sistema dito sa Pilipinas. Ang atin pong mga opisyales na dapat po sila po ang nangunguna na magpatupad ng batas para po protektahan ng isa't isa. No? Pero ang guluwi. Well, mga ka-vibes, tuloy lamang ang buhay. No? Ano man ang mga pangarap natin na... O, sige, pag-usapan na natin ang ating mga tanong of the day. Na paano at kailan mo tinanggap na hindi para sa'yo ang pangarap mo? No? Sabi dito, tinatanggap ko na hindi para sa akin ang pangarap ko nang makita kong kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin or hindi pa rin umaayon sa landas ko. Sabi pa dito, tinanggap ko na hindi para sa akin yung pangarap ko noong mas napagod na ako kaysa naging masaya habang hinahabol ko ito. And lastly mga ka-vibes, no? Tinanggap ko ito nang mapagtanto ko na may ibang plano para sa akin. At hindi lahat ng pangarap ay kailangang pilitin or ipilit. Minsan, kailangan mo lang mag-let go at magbukas ng bagong pinto. Thank you so much sa inyong mga mensahe, mga ka-vibes. No? Pero kung kayo po ay may mga pa-shoutout pa at may pahabol pa po na mga kasagutan at kwento, pwedeng-pwede po kayo mag-text.

sa atin pong hotline number 0926-079-8708. And of course, ang atin pong official Facebook page, GV99.9 FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message, yes. And of course, ang atin pong online live streaming. Nandyan po ang ating link sa ating Facebook post, no? At may live chat po tayo doon. Pwedeng-pwede kayo doon mag-message, mag-iwan ng inyong mga mensahe at pabati at reaksyon sa araw na ito. Shoutout po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Saan man kayong sulok ng Batangas, ng Calabarzon, ng Maynila, ng Pilipinas, ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat. Mamaya muling magbabalik si DJ Honey, pero for now, okay, mag-iwan muna kayo ng mga mensahe. Mamaya natin babasahin live on air. Again, ito po ang programang Honey Beach at Tugtugan at Kwentuhan dito lang sa GV 99.9.

0: At song is brought to you by ang kilala mong Alaksan extra galing na up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin, may ani pang hahabulin.
2: Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
10: Mga ka-vibes, 7 minutes na lang po bago sumapit ang alauna ng hapon. Welcome pa rin po sa ating last push ng ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes. Uy, thank you so much ha sa lagi niyo hong pakikinig dito sa GV 99.9 at siyempre sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Sa lahat po ng mga nakikinig sa kanika na lang mga radio, oy, sa lahat din po ng ating team online, hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Uy, umuulan na ba sa inyong lugar tuwing hapon? Kasi po doon sa may amin, may pagkulimlim na, di ba? May kaunting kulog na kaming naririnig. Opo, at medyo bumubuhos-buhos na ho ang ulan tuwing hapon, no? Pero sana sa ating mga ka-vibes, maging handa po tayo ngayon na thunderstorm, no? Parang ang thunderstorm season ay nagsisimula po ng almost kalagitan. So mga ngayon, siguro by next week, ayoko naman magsalita ng ng final dito at baka tayo mamali. Pero based sa aking experience talaga, kapag May na po, no, medyo umuulan-ulan na po, lalong-lalo na sa June, medyo umuulan-ulan na at nagkakamera na ng thunderstorm. So sana maging prepared po tayong lahat. Ayusin na po natin ang ating mga bubong, no? Kung may butas po yan, kung may sira, sana po ay ating hong tingnan at ayusin kaagad-agad. Pero syempre mga ka-vibes, no, again, baka kayo po ay nagtataka, meron po tayong brownout na nararanasan. Ito po ay dahil sa hindi po sapat ang supply ng ating kuryente, di ba? So, sa Luzon po, ngayong araw, May 15, 2026, 1 p.m. po to 3 p.m, yellow status po tayo, oo, at 3 p.m. to 10 p.m, red, at 10 p.m. to 11 p.m. ay balik na naman po sa yellow. Pag naka-yellow po, low reserve but supply. Ang red naman ay supply insufficient for demand. So, kanina na pag-usapan natin mga ka-vibes, no? Kaya, sana po intindihin natin kung kayo

Again, pag ano, yellow alert. Aha. Pag yellow alert, kulang ang reserve power. Pag red alert, kulang ang supply para sa demand. So, yun nga, expect natin na may mga brownout, no, na tayong nararanasan. Kaya sana po ay matuto po tayo ngayong magtipid ng kuryente. Ganon. Pero kanina, no, sa ating pag-uusap, mga ka-vibes, no, about sa ating mga pangarap na hindi natupad, na hindi lahat ng pangarap ay matutupad ayon sa plano natin. Lagi niyo po yung tatandaan. May mga pagkakataon na kahit gaano natin ito kagustuhan, darating talaga ang punto na kailangan natin tanggapin na hindi ito para sa atin. Ang mahalagang aral ay hindi nasusukat ang halaga natin sa pagkabigo sa isang pangarap, kundi sa kakayahan nating bumangon, mag-adjust at humanap ng bagong direksyon sa ating buhay. Ganon! Kaya huwag tayong sumuko, kundi tanggapin lang natin, no? I-enjoy natin kung anong meron tayo ngayon, kung saan tayo dinala ng ating landas. At syempre, pagbutihin natin ng bawat ginagawa natin. Dahil 3 minuto na lang bago sumapit ang alauna ng hapon, mga ka-vibes. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin simula kaninang 9 a.m. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Laging tandaan, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Ang araw sa buong Pilipinas, 12:57 ng hapon. Ito po si DJ Honey na nagpapaalam sa oras na ito. Yes, mga ka-vibes, for me, bye-bye song, here's All the Love in the World by The Course. Bye-bye and happy weekend, mga ka-vibes!

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV 99.9!
2: Wow! Gusto ko to!

0: my dessert.
1: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV 99.9. Your good vibes.
1: It is now 1:30 in the afternoon. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
0: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
2: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
0: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
5: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
4: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
6: Oo, ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.
8: DJ, pasang request naman po.
9: Hello po, pwede pong mag-request?
8: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
4: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
10: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
4: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
10: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
4: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
11: The best request!
4: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
10: Request ka na!

0: Yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
1: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
0: Wow, mas pinagaling pa?
1: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
1: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: GV
6: 99.9.
5: Your good vibes.
7: Mga ka-vibes, paalala ng the man behind the mic, DJ Rico, na kayo ay magsikain na para hindi malipasan ng gutom. That's the most influential good vibes radio station reminder, GV 99.9. Your good vibes. Nakakatuwa naman mga ka-vibes. Baka nagtataka kayo mga ka-vibes, bakit si DJ Rico ay medyo alangan or late pumasok ngayong araw. Eh, Friday na Friday pa naman at napaka-solid naman ng Friday kasi ibig sabihin nun, kinabukasan ay 2 araw na dedicated lamang sa pahinga. So, bakit nga balik pumasok si DJ Rico? Ay, gawa ng ating mga SJs, ating mga student OJTs. Alright, shoutout sa inyo na nagpakain ng pagkain. Meron silang dala dito mga food. Meron silang mga food, meron silang kaldereta and such. Pero yun, shoutout sa kanilang lahat. Napaka-solid. Umefty muna si DJ Rico ng pagkakasolid doon sa kaldereta. Saka nakapag-soft drinks din. Here and such. Pero yun mga ka-vibes, gumain din kayo kay DJ Rico na ano, kumain muna. Unahin muna ang pagkain. Lalo na anong oras na mga ka-vibes, papatagalin nyo pa ba? Magsikain na kayo. Anyways mga ka-vibes, kayo ay nakikinig sa the best request kung saan ang mga kanta ninyo mga ka-vibes ay patuloy kong ibibida. Kaya naman wag na magkahayaan pa mga ka-vibes. Ito na ang aming hotline number para kayo ay makapagpadala ng inyong mga song request. 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9FM lang din ang pangalan or pati na rin sa aming online streaming platform na matatagpuan nyo lang din sa aming Facebook page na GV99.9FM. Scan nyo lang yung QR code or i-click ang link na available doon and thus mapapadala na kayo mga ka-vibes sa aming online streaming platform kung saan kahit sa ang lugar nyo na dalhin ang radyo, kami na ang mag-a-adjust sa inyo. Kung mapapansin nyo din mga ka-vibes, ang ating tugtugan yun ay OPM na OPM. Tamang-tama sa ating klima ngayon na tag-ulan. It's nice to listen to OPM songs mga ka-vibes. Support local nga naman. Tumugtog kanina si Mackie. Tumugtog din kanina si Rob Daniel. And now, naisip ni DJ Rico na ang patunugin natin sa susunod ay si Zach Tabudlom mga ka-vibes. Shoutout sa inyong mga nakikinig ngayon at fans ni Zach Tabudlo. Again mga ka-vibes, if gusto nyong marinig ang mga paborito nyong kanta, ay ipadala nyo na sa ating programang The Best Request na ang hotline ay 0926-079-8708. Pag na magkahiyaan pa mga ka-vibes, i-text nyo na ako. For, without further delay, this is Binibini from Zach Tabudlo. Only here on GV99.9, your good vibes.

0: GV 99.9. Your good vibes.
1: And just like that, DJ Rico is back, only here on the most influential good vibes radio station. There is GV 99.9. Your good vibes. Hello, hello, hello sa inyong lahat. Muling nagbabalik ng napakabilis ang the man behind the mic, none other than DJ Rico. Nakasama nyo every Wednesday, Thursday, and alas, ngayong May 15, Friday, sa ating programang alam nyo na yan. Pero sabihin ko pa rin, the best request kung saan mga ka-vibes ang mga kanta ninyo ay ibibida ko sa mga nakikinig dyan na naka-relax, nakaupo lamang sa mga nasa biyahe ngayon, na nasa kotse, na parehong mainit ang ulo at meron ding chill-chill lang din at tag-ulan. Shout out sa inyo at maraming salamat sa pag-tune in sa GV 99.9. Again, let me share with you how this all works. The best request, give me your song request at ibibida ko yan, paparinig ko yan sa ating masa. Kaya naman, ipadala nyo na sa aming hotline ang inyong song request, or kaya naman mga GV shoutouts, mga pangalan na nais nyong ipagsigawan ko sa mundo. 0926-079-8708. Again, 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM ninyo ipadala, or sa aming online streaming platform na natatagpuan nyo lang din sa aming FB page. Just scan the QR code or click the link and voila, you are ready. Nasa online streaming platform na kayo ng GV99.9, dalhin nyo na ang radyo kahit saan. Kami na ang mag-a-adjust para sa inyo. Pero sana, alam nyo yun, since I said adjust, sana naman paminsan ano, mag-adjust ang klima natin sa ating mga gimmick. Alam nyo yun mga ka-vibes, kasi si DJ Rico papunta dito sa stasyon, grabe, umulan na lang bigla ng malakas, and naka-motor si DJ Rico noon, at grabe naman ang buhos ng ulan. Napakalakas. And yun pa, yung unfortunate moment mga ka-vibes, na si DJ Rico ay hindi sinunod yung kanyang sariling payo na magdala ng payong, magdala ng jacket. Eh, lagi pa naman naka-jacket si DJ Rico. And on the day, and on the very day na isip kong kaligtaan yung jacket mga ka-vibes, kaligtaan yung sweater, doon pa talaga ako inabot ng ulan. Eh di basang-basa yung t-shirt ko. Pero luckily nakapagtuyo ako mga ka-vibes. Yun lang naman, always expect the unexpected mga ka-vibes. I don't know who anyone needs to hear that. But coming from me, learn from my experiences, wear a jacket or bring an umbrella. Yun lang masasabi ko, kasi hindi mo talaga masabi yung yung mood ng ating panahon. Kaya mainam ng handa tayo mga ka-vibes. Yun lamang. Again, ito ay the best request kung saan ang mga kanta ninyo ay ibibida ko. Ito ulit for the second time, or for the third time perhaps, who's counting, ang aming hotline number, 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM lang din ang pangalan. Shout out kay Sir Jomar Gutierrez na nag-send pala na his classic headphones emoji to signify that he's listening to GV99.9, the best request. Dahil dyan, wala ka pang song request, pero kilala kita Sir Jomar Gutierrez. Ang iyong first song request kay DJ Rico, Tagalog song, Mapa by SB19. Huwag na natin palagalin pa on GV99.9. Your good vibes.
2: La chara chara, la chara chara, la chara chara chara, la chara chara.

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Red Horse Beer, inuman wisdom.
2: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
1: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: GV.
5: GV.
4: 99.9. Your good vibes.
6: Paalala sa ating mga tagapakinig here on the radio that you guys are still locked and loaded to the most influential good vibes radio station, GV. 99.9. Your good vibes, of course. At ayun naman, napaka-solid na tanghali sa ating lahat. Again, mga ka-vibes, sa mga nakakalimot at sa mga baguhan na nakikinig sa ating TikTok Live, this is the man behind the mic, none other than DJ Rico. Kasama nyo every Wednesday, Thursday, and Friday sa ating programa. Not the best request kung saan mga ka-vibes ang mga kanta ninyo ay ibibid ako. Kaya request ka na! I don't know if that sounds familiar, mga ka-vibes, pero yun ay ang aking plug, ang aking program plug dito sa GV99.9. Request ka na. Kaya naman, para makapag-request kayo ng inyong mga song request, either subaybayan nyo si DJ Rico sa ating TikTok Live or kaya naman sa aming hotline number na 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM lang din ang pangalan. Or kaya naman, grabe, apat na plataforma na to, mga ka-vibes, ang aming online streaming platform na matatagpuan nyo rin sa aming Facebook page. Just scan the QR code or kaya naman i-click ang link and madadala nyo na ang radyo kahit saan, kahit kailan, by South Border. Shoutout sa ating mga TikTok Live viewers. Shoutout kay Wisteria. Si Wisteria pa, mga ka-vibes, yung kanina ko pang nakakausap at nakakakulitan dito sa ating TikTok Live. At if gusto nyo makita ang pagmumukha ni DJ Rico to expose the face of the man behind the mic, to put a face on the man behind the mic, ay pumunta kayo sa aming TikTok Live. Doon din tayo magkulitan, both on air and off air. Wow, that sounds interesting. Shout out kay Psyche Iris daw may nag song request, pero hindi, sige, alam mo, pagbigyan na agad natin siyang nauna eh. Shout out kay Psyche na nag song request ng Iris. Kilala ko yung kantang yan, one of my personal favorites as well. Pagbibigyan kita, Psyche, basta makinig ka lang, hintay mo, pe-play ko yan on the radio after my talk time. But first, I gotta read a very important message from our most avid listener sa programa ni DJ Rico, si Sir Jomar Gutierrez, na nag-message sa ating Facebook Messenger. Basahin na natin, mga ka-vibes, ang kanyang mensahe sa atin. Sobrang thank you, DJ Rico, kasi iniplay ang mapa. Sobra kasi ang effect sa aming magkakapatid ng kantang yan. Dahil ang mapa ang ginamit naming kanta habang pinapanood namin ng mga pictures at videos ng mahal naming nanay sa last night na masisilayan namin siya dito sa mundo. At kahit ilang taon na din yon, hanggang ngayon ay hindi ko kayang matapos kantahin ang mapa. Kasi nagiging emotional ako, siguro pati mga kapatid ko din. Kaya salamat ng marami sa iyo, Lodi DJ Rico. Maraming salamat din, Sir Jomar Gutierrez, for being vulnerable with us, for sharing that emotionally charged experience from you. I'm sure it meant a lot, you know, coming from you as well, na may mga ganung kang klaseng mga bagay na pinagdadaanan. And such a beautiful thing that music truly does connect us with the ones that are gone but not forgotten. Wow! Grabe naman talaga yung mga mga, paano ba, mga insight ni DJ Rico. Gone but not forgotten ang mga taong mahal natin or ang pinakamalalapit sa ating mga puso. Shoutout sa ating mga TikTok Live viewers. Again, this is the man behind the mic. You're watching DJ Rico, mga ka-vibes. Subaybayan niyo ako sa ating TikTok Live. Shoutout din kay ano ulit, kay Psyche. Feel ko inaabangan niya na yung kanyang kantang Iris. Kaya, pili ko na ba agad? I-play na natin, ano? Para sa ating TikTok Live viewer na si Psyche, without further delay, i-play na natin ang Iris from the Goo Goo Dolls. But, ano, mo, lagyan ko pa ng konting delay. Ulitin ko ulit ang aming hotline number para sa gustong magpadala sa aming hotline. 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GP99.9 FM or sa aming TikTok Live. Without further delay, this is Psyche's Song Request, Iris by the Goo Goo Dolls. Ito lang yan sa GP99.9. Your good vibes.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Once again, DJ Rico is making his return to the mic. Only here on the most influential Good Vibes radio station. This is GV 99.9. Your good vibes, of course. Hello, hello sa atin, mga kabads. Happy Friday! Kung kayo ay nakakalimot, kayo ay nasa the best request kung saan, mga ka-vibes, ang mga kanta ninyo ay ibibida ko. Kaya naman, huwag na magkahiyaan pa. Samahan nyo ako every Wednesday, Thursday, and Friday, every 1 to 5pm. Again, the best request kung saan ang mga kanta ninyo ay bibida ko. Drop those song requests. Pati na rin mga GV shoutouts sa ating hotline na 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM kayo magpadala. Or kaya naman sa aming online streaming platform that's located as well doon sa aming Facebook page. Just scan the QR code. Pati na rin, click nyo na lang din ang link. And paniguradong madadala na kayo sa aming online streaming platform. Ang radyo na ang mag-a-adjust sa inyong kinalulugaran. Shoutout kay JP, Region 3's best anchors, best news presenters, best tech, and best info during Regional PressCon 2026. Shoutout sa iyo, JP, from TikTok Live. Mga kabayas, if gusto nyo makita ang pagmumukha ng the man behind the mic, DJ Rico, ay make sure to visit our TikTok Live, GV99.9. Shoutout sa iyo, JP. Wait lang. Scroll nga sa taas, DJ Robbie. We gotta read a message from JP. Ayan. May song request si Sir JP from TikTok Live called Photograph. Song namin ito ng mga journalist ko. A lot of memories last school's press conference. Shoutout sa mga radio broadcasters ko sa Pasig National High School, Candaba. Ayan naman, napaka-solid nun, Sir JP. Your wish is my command. Coming right up, isang photograph by Ed Sheeran. Coming right up. Ganun lang kadali, magpadala ng song request kay DJ Rico. Wag lang magkahiyaan, magunahan na lang. Shoutout din kay Just Rob. Shoutout din kay kay Jackson na nag-song request kanina. Madami na tayong dito. Shoutout din kay DJ Donnie of GV99.1, one of the branches. Again, wag na magkahiyaan pa, magpadala na lang at magunahan sa aming hotline. 0926-079-8708. Shoutout din sa ating mga nakikinig sa Rektang Radyo. Kung hindi man sa TikTok Live, ngayon sa radyo na nakikinig. But again, magpapaligoy-ligoy pa ba tayo? Unahin na natin itong song request ni Sir JP. Photograph by Ed Sheeran. Only here on GV99.9. Your good vibes. Stay hydrated.

0: come home.
1: GB 99.9.
2: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
4: Ay, pisan-pisan.
5: Ah, pisa, bakit?
4: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
5: Urma, pisan. Porma habol kayo, basket.
4: Pero, di ko nahihinto.
6: Ayaw ko na.
7: Hala? Joke pala yun.
8: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
9: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
8: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
9: Paka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
7: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
9: This is Barkada Vibes with DJ Robbie. Barkada
1: Vibes! GB 99.9. Your good vibes.
11: This song request, Hiling, from the artist JR Siabok, was requested by Sir Seferino Lagan. Here on GB 99.9, your good vibes.

0: secrets. GV
1: 99.9 Your good vibes. Hello, hello sa atin mga ka-vibes. Happy Friday sa atin. Always remember to keep safe, stay safe, be safe on the road or drinking. Wag po tayong mawawala ng maaga sa mundo. Only here on the most influential Good Vibes radio station, of course. This is GV 99.9. Your Good Vibes. Hello sa atin. Welcome. Shout out sa ating mga TikTok live listeners. Again, mga ka-vibes, if gusto nyong makisama doon, makibaka sa ating programang The Best Request, feel free to do so and visit our TikTok live TikTok page na GV99.9 FM lang din ang pangalan para may face reveal doon ang the man behind the mic. Alright? Alright. But for now, welcome back sa atin. Samahan nyo ako every Wednesday, Thursday, and Friday sa ating programang The Best Request, kung saan ang mga kanta ninyo ay ibibida ko. Kaya naman, ipadala nyo na yan ang inyong mga song requests sa aming hotline 0926-079-8708, or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM kayo magpadala, or kaya naman sa aming online streaming platform located at our Facebook page. Kapag sinerch nyo yan, click nyo lang yung link ng aming online streaming platform, pati na rin ang QR code, scan nyo lang. At kahit saan na, kahit saan, kahit kailan nyo gusto ma-access ang radyo, kami na ang mag-a-adjust para sa inyo. Shoutout nga pala kay Sir Jomar Gutierrez na pagbigyan ni DJ Rico sa kanyang song request. Shoutout din kay Sir Seferino Laga na nag-request kanina ng Hiling. I don't know if narinig yon ni Sir Seferino Laga ng kanyang song request, Hiling, pero pinilay ko iyon. Shoutout din sa ating mga solid mga ka-vibes na nakikinig ngayon sa ating TikTok live. Shoutout kay SCT Aries. Again, shoutout kay SCT Aries na nakikinig ngayon, nakasubaybay live here on our TikTok live, na kanina pang nagpapa-song request ng Tahanan by El Manu. O, diba? Ang dami ko na agad na pagbigyan. Meron na si DJ Rico na lima. Lagpas lima pa nga eh. Di ko lang mabanggit yung iba na napagbigyan ni DJ Rico pagdating sa song request. Sa larangan ng song request ay pinagbibigyan. Shoutout again for the final time kay SCT Aries sa kanyang song request na Tahanan by El Manu. Again, ang aming hotline para kayo ay makisama, makikwentuhan, 0926-079-8708. Without further delay, this is SCT Aries song request from TikTok Live, Tahanan by El Manu. Dito nang mapapakinggan sa GV99.9. Yo!

0: Kakavibes, mabilis na kaalaman tungkol kay San Pascual Bailon. Siya ay kilala sa kanyang matinding debosyon sa Santissimo Sacramento at sa pagiging huwaran ng kababaang loob at simpleng pamumuhay. Kahit bilang isang simpleng hermano lamang, ipinakita niya na ang tunay na kabanalan ay nasa tapat na paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Sa buhay ni San Pascual Bailon, ating matututunan na kahit sa simpleng gawain, pwedeng maging makabuluhan kung ito ay aalay ng may pananampalataya. Ang mabilis na kaalaman ay hatid sa inyo ng Parish of San Pascual Bailon.
1: Miss, yung right med nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta right med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta right med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil right med na pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta right med.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: It's 2:50 p.m. That time check was brought to you by
5: Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: GV 99.9.
8: Yay! Good vibes!
9: This song was requested by a TikTok user on our TikTok live. This is Kalapastangan by Filler Karma, only here on GB 99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV 99.9, your good vibes.

0: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
4: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
8: GV 99.9. Your good vibes.
9: All right, once again, we have returned here live on the radio. Sa mga nakikinig ngayon, gamit ang radyo, kayo ay patuloy na nakikinig sa the most influential good vibes radio station. That is GV 99.9. Your good vibes. Shout out nga pala sa ating mga TikTok Live viewers. Kay Mr. Pogi from TikTok Live. Kay Miss Patricia. Patricia Calvadora. Shout out sa inyo. At maraming salamat sa inyong mga hinahatid na song request sa ating programang The Best Request, kung saan mga ka-vibes ang mga kanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Kaya naman wag na tayong magkahiyaan pa. It's either i-visit nyo ang aming TikTok Live on TikTok. GB99.9 FM lang din ang pangalan ng aming TikTok page. Visit nyo yun, makikita nyo ang pagmumuka ng the man behind the mic. Again, kung ayaw nyo naman gawin yun, gusto nyo lang na kayo ay sa radyo lang nakasubaybay. Ito ang aming hotline number. 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GB99.9 FM, yun lang din. Pakinggan. Grabe naman mga ka-vibes. Happy Friday sa inyo. Alam ko that Friday marks the end of a week. I mean, Saturday yun o Sunday. Pero what I mean by yung sa work, alam niyo mga ka-vibes, kapag galing na tayo ng trabaho, pagod na tayo, and sometimes, we want to unwind a little bit. We want to relax, take things slow, which is tama naman. Well-deserved naman yun as long na may ginawa tayong makabuluhan within our week. Or kahit wala, you know, we're taking a long rest. And sometimes, we like to unwind with wine. Unwind with wine. Unwind with alak. And that's fine. Napakasaya naman talaga na ano, yung samahan talaga na nabubuo natin mga ka-vibes. Kapag tayo ay umiinom naman talaga sa inuman. But sometimes, ito yung paboritong paalala ni DJ Rico. Always remember to drink responsibly. Know your limits kasi yun yung fine line with things being okay and laso na. Anything na sobra mga ka-vibes, then what's necessary ay laso. Again, anything na sobra or sumosobra within what's necessary ay lason. Ang gamot, sa totoo lang mga ka-vibes, nakakabuti ang gamot, nakapagpagaling ng sakit. Pero kapag sumobra ka sa dosage or dosage ng gamot, di ba, napapahama ka na, lason na yon. Ganon din naman sa alak. Ganon din sa pagkain, ganon din pati sa tubig. Alright? Alagaan natin ang mga sarili natin mga ka-vibes. Again, if gusto nyong magatid ng inyong mga song request or kaya naman mga GV shoutouts, padala nyo na yan sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger or kaya naman sa aming hotline na 0926-079-8708. But for now, kung gusto nyo, pagbigyan natin ang ating mga TikTok Live viewers sa kanilang mga song request. Doon na sila mga ka-vibes nagpapatala kay DJ Rico ng song request. Kaya nakakatuwa lang. Shoutout kay Mr. Pogi! sa kanyang song request na Magkabilang Mundo by Jaire Lim. Huwag na natin patagalin pa. This is GV 99.9. Your good vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bossing, bossing!
2: Oo! Oh.
1: Paeg ka, uulan ng bigas?
2: Abay oo! Para din ako bibili!
1: Pero, nakasako!
2: Ayaw ko na!
3: Hala? Joke pala yun?
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
4: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
4: Opaka-OA na mga ka-vibes. Ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
3: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
4: This is Barkada Vibes with DJ Robbie. Barkada Vibes!
6: GV 99.9.
7: 99.9.
6: Your good vibes.
8: Welcome back, mga ka-vibes. We are currently live on air para sa mga TikTok live viewers natin na nakikinig. Alright, kayo ay naka-tune in sa the most influential good vibes radio station. That's GV99.9. Your good vibes. Shoutout nga pala kay Jake na muntik na akong maipahamak sa TikTok live. Hindi ko na para basahin yung mensahe mong yon. Namuntik mo na akong maprank doon, Lodi. But again, welcome back sa mga bago nating tagapakinig. Kayo ay nasa programa natin na The Best Request, kung saan mga ka-vibes ang mga kanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Kaya naman huwag na magkahiyaan pa, pumunta na, sumugod na sa ating TikTok Live na GV99.9, pati na rin sa ating hotline. Doon na lang kayo magpadala ng message kung gusto nyo ng song request sa 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM kayo magpadala. O yan, ayos ba? Shoutout nga, ang dami natin sa TikTok live mga ka-vibes. Doon talaga kami nagkukulitan talaga natin sa mga kasamahan kong mga ka-vibes na napaka solid. Doon din sila talaga nakaakyat agad ng mga song requests. And daming ang ano eh, the whole ones na nagpaparequest. Hindi ko na tuloy malaman kung sino uunahin ko dito sa mapapagbigyan. Kaya parang ano eh, may nakasingit tuloy sa pila namin na song request. May nag-request ng since day one eh, from Skastakli. Yung usong-usong ngayon talaga sa TikTok. Kaya pagbibigyan natin agad siya. Since day one, hindi kanya pa rin gusto. Shoutout kay Journalist Shiel. Genuine question, may nakikinig pa? May nakikinig pa. Siyempre, ikaw nga, nakikinig ka right now. And meron tayong tinatawag na media convergence in which two or more platforms, mga cross-platforms tayo, sumasabay pa rin tayo. The radio continues to revolutionize itself. It continues to reinvent itself. It continues to survive. Alam niyo yun? Timo, cross-platform to, radio, and then nasa TikTok. You know, we utilize, you know, with what's given, with what's trending, with what's up to date. Kaya, ayun, buhay na buhay pa ang radio. Barbask. Maraming salamat sa iyong tanong na iyan. At maganda na malaman niya ng ating mga masa, ng mga nakikinig ngayon. Kasi tayo ay nakakapaghatid ng balita sa ang mga sulok o sa mga minority na walang access sa TikTok, walang access sa TV. And ayun, radio lang ang meron. And yet, nakakapaghatid tayo ng impormasyon na napakahalaga sa kanila. Ayos ba? Ano ba talaga tayo? By from Journalist C. Ayan, shoutout sa iyo. Ewan ko, ano nga ba talaga tayo mga ka-vibes? Ano nga ba talaga? Naglolokohan lang ba talaga tayo? Or may patutunguhan pa ba ito? Huh? Shoutout sa ating mga TikTok live listeners. Again, 8 na kayo. Ang dami naman eh. 13 pala. Mali pala ako noon. 13 ang nasa TikTok live. Samahan nyo naman, dagdagan nyo naman mga ka-vibes ang ating mga nakikinig doon. Again, para sa inyong mga song request na gusto lamang manatili sa radyo ay 0926-079-8708. Pero yun nga pala mga ka-vibes, meron akong good news. Good news dahil panibagong serbisyong medical na naman ang paparating sa atin. Alam naman natin sa panahon ngayon, dapat bigyang pansin ang ating sarili, lalo na ang kalusugan. At sa pagbibigay pansin sa kalusugan, mahalaga yung may kasamang pag-aalaga. At yan nga ang hatid sa atin ng Prime Doctors Medical Center Incorporated na very soon ay magbubukas sa Lipas City. They are located at Antipolo del Sur, Lipas City, Batangas. Uli, abangan natin ang pagbubukas ng Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care. Ayos ba mga ka-vibes? Sumegway si DJ Rico. Pero yun nga, huwag kayong mahihiyang magpadala sa akin ang inyong mga song request at mga GV shoutouts, mga pangalan na nais niyong ipagsigawan ko sa mundo. Pero sa ngayon, ipagsigawan ko itong song request ng isa nating TikTok live viewer na since day one from Scott Spakli na dito lang mapapakinggan sa GV 99.9. Your goodbye.

Radio Station, GB 95.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Welcome back, mga ka-vibes. I hope you guys still remembered the man behind the mic this rainy, gloomy Friday, only here on the most influential good vibes radio station. That's GV99.9. Your good vibes. Pagkakalamig naman ng background music ni DJ Rico, nakasama nyo every Wednesday, Thursday, and Friday sa ating programang The Best Request, kung saan mga ka-vibes ang mga kanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Kaya naman huwag na magkahiyaan pa, unahan na lang kayo sa aming hotline number para makapagpadala kayo ng inyong mga song request, pati na rin mga GV shoutouts. Ang aming hotline na kailangan tandaan ay 0926-079-8708, or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM, kayo magpadala ng mensahe. Nakatuwang energy ni DJ Rico for today's Friday, kasi madami akong kakwentuhan dito sa ating TikTok live na kahit off air ay usap pa rin ako, talk pa rin ako ng talk, daldal pa rin ako ng daldal. Nakatuwa lang. And maraming naghahatid sa akin dito ng kanilang mga song request at mga mensahe, mga pa-shoutout, na biktima pa nga ako dito ng kung ano man. Sa mga nasa TikTok live, atin-atin na lang yon, hindi sinasadya ni DJ Rico iyon. Pero again, mga ka-vibes, kamusta naman yung Friday niyo so far? Alam ko na hindi kayo makaka-respond sa akin na pang-dialogue. But for me, Friday talaga yung pinaka-paborito kong araw sa from the entire week na 7 days, you know, a week. Friday talaga ang the best. Iba yung serenity, iba yung peace na dala at katahimikan na dala ng Friday night after work. Bonding with the friends, bonding with the fam, you guessed it, you named it. Pero yon, pag-usapan na natin itong song request ni Sir Ronald, na nakikinig pa rin sa ating TikTok live. Sir Ronald, we're currently live here on the radio. Shoutout kay Sir Ronald from TikTok live, kasi ang sinong request niya kay DJ Rico na pinapabida niya ay Lifetime by Ben and Ben Reimagined. Diba? Ang ganda, mga ka-vibes. Ang Lifetime, mga ka-vibes, ay para sa mga taong hindi maka-move on sa kanilang the one that got away. Sa mga taong ayun na nga, yung taong wala na pero yung pagmamahal sa kanila ay nananatili at nandoon pa rin. Sana naman ay hopefully someday ipagpalain man kayo, mga ka-vibes. What's meant to be is meant to be. To be. What's meant to be is meant to be, mga ka-vibes. Kung para sa inyo talaga yung tao, matuto tayong maghintay, matuto tayong to indulge in the process of being better, you know, learning to wait, to be patient, at saka, kung mahal niyo talaga yung tao, eh, paglaban niyo, mga ka-vibes. Gumawa din kayo ng paraan, huwag kayong passive lang, huwag kayong stagnant lang, kumibo din kayo. Diba, mga ka-vibes? Magandang advice yon. Pero yan, without further delay, pagbigyan na natin ng song request ni Sir Ronald na Lifetime Reimagined by Ben and Ben. Again, kung gusto niyo magpadala ng song request sa aming hotline number, it's 0926-079-8708. Without further delay, Lifetime Reimagined, Ben and Ben, only here on GV99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Ani, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: GV
7: 99.9.
6: Your good vibes.
8: Happy Friday sa ating lahat, sa mga nakikinig ngayon sa the most influential Good Vibes radio station. This is GV 99.9. Your good vibes. Once again, the man behind the mic makes his introduction. DJ Rico appears. Kasama nyo every Wednesday, Thursday, and Fridays tuwing tanghali 1 to 5pm sa ating programang The Best Request, kung saan mga kabibes, ang mga kanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Kaya naman huwag na magkahayaan pa, ilatag na at ibida na, iuna na, magunahan na kayo sa aming hotline number na 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9FM, kayo magpadala ng inyong mga mensahe para si Sir Jomar Gutierrez at Sir Seferino Laga na napagbigyan ni DJ Rico kanina pa sa kanilang mga song request. Para mas talamak ngayon yung ano, yung engagement natin sa TikTok live, nakakatuwa, mas engaging din yun para sa akin. I love doing these mini kwentos, mini daldals with you even off air. Nakakatuwa mga kabay. Such a fun thing. Very, very fun thing. Sponty thing. Very spontaneous as well. Anything you guys say, it goes. Anything I say, it goes. Kaya naman, if you guys like that sort of dynamicness, punta kayo sa aming TikTok live. Ang pangalan ng TikTok page namin ay GV99.9FM lang din. Shoutout sa ating mga viewers and listeners sa ating TikTok live. Pati na rin sa ating online streaming platform na matatagpuan sa aming Facebook page na GV99.9FM lang din. Scan the QR code or click the link and kahit saan, kahit kailan, mapapakinggan nyo na ang radyo kung saan mang sulok ng Pilipinas. Nakakatuwa lang mga kabibes. Shout out sa inyo. Pero yun nga mga kabibes, ibalik muna natin sa mga song requests. Ano? Kasi during the TikTok live, may nag-song request ng Lifetime Reimagined. Hindi ko na para banggitin ang pangalan niya kasi he might want to remain anonymous. He might want to retain his incognito style of ano. Pero ayun, in respect to his privacy, hindi ko na lang sabihin yung pangalan niya. Pero yun nga, nag-sound request ng Lifetime Reimagined. Alam naman natin ang Lifetime mga ka-vibes, napaka, you know, very the one that got away coded. The one that got away coded, yung mga what ifs natin na dinistill sa tao. What if pero tao siya. Tao na what if na may lifetime na naghihintay sa kanila if, you know, they just work things out a little bit more. But again, ayun nga, nag-share siya sa akin yung stories nila. Yung the story behind this song request na Lifetime Reimagined na may ex daw siya. And for 20 years, they've been broken up 20 years ha. 2004 pa sila naghiwalay. 2026, pareho na silang single. May dumaan na relasyon sila from here on there out within the span of 20 years kasi imposible naman na wala, diba? Pero in the back of his mind, mga ka-vibes, nasa isip niya pa rin yung babaeng yun, yung taong yun. Diba? Grabe yung bigat. So, in-advise ko siya with the best that I can na what's wrong with trying again? What's wrong with trying to, you know, reignite that spark? Kasi kung 20 years binaba, ano, parang tawag doon, binubulabog ka pa rin nung 20 years ago na yon na relasyon. Why not put it to rest? Why not put the final nail in the coffin para malaman mo kung meron bang lifetime na naghihintay sa inyo? Behind the curtain, meron pa bang future sa inyo? Meron pa bang, you know, if there's more to the story, kung may continuation pa ba yung inyong relasyon? Kaya, walang masama mga ka-vibes, legit. Walang masama mga ka-vibes na mag-try ulit. Yun ang ma-advise ko sa ating TikTok listener na ito. And to pay respect to his, ano, to his story, para sa mga ka-vibes din natin na may similar experiences, na may lifetime reimagined din na tao sa kanilang kailalilaliman in the depths of their hearts, naisip ko very fitting yung kantang Thinking of You ni Katy Perry. To pay respect sa ating TikTok listener dyan, hindi ko nababanggitin pangalan niya, i-play na natin yan. Ayun mga ka-vibes, huwag kayo mahiya mag-share kay DJ Rico ng inyong mga storya, ng inyong mga song request, kasi bawat song request, hindi sa lahat, pero ba ano, depende din. Baka sa bawat song request nyo, may kwento pala na nasa likod nun. Again, ang aming hotline, para lang dun ay 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM. To pay respect to our TikTok live viewer, Thinking of You by Katy Perry, para sa relasyon nyo, only here.

0: Pagkatawa, DJ Robby. Hindi ko pa naman ma-operate yung sound effects natin na gawa ng TikTok live.
1: Anyways, good afternoon mga tao. Wow, mga tao, iba na yung tao, diba?
0: Mga
1: good vibes afternoon.
0: Mga kapre.
1: Yes. And ano, DJ Rico, Friday why? Night na. Yes. Friday night na ngayon.
0: Hindi naman Friday night.
1: Friday afternoon pala. Friday night yung program ko later ha. Yes. So Friday afternoon na, what's your plan this upcoming weekend?
0: This upcoming weekend, mag-exercise. Na-try ko mag-push up.
1: Real ba?
0: Yes, legit. Yes.
1: Kasi diba before nag-workout ka?
0: Yes, dati nag-workout mga ka-vibe si DJ Rico. Kaso you know, due to...
1: Hindi nag-workout, yung workout.
0: Hindi kami nag-workout.
1: Nag-workout.
0: Naming workout, workout regimen. But you know, we're bouncing back. Shoutout nga pala mga ka-vibes sa ating TikTok live listeners ngayon kay Milk D from Pampanga na mag-aaral sa Cavite.
1: No, Pangasinan.
0: Ay, sorry, Pampangasinan. Ay, naku, mali ako ng shoutout.
1: Oh, diba?
0: Pwede na akong i-persecute for my sins.
1: Basta wag kang sisigaw.
0: Oy, wag sisigaw.
1: Bawal sumigaw,
0: magagalit sila. Bawal sumigaw, may magagalit. May complaint tayo dito. But again,
1: baka mabigyan tayo ng ethics.
0: Oo, wala.
1: Hindi ethics complaint.
0: May ethics complaint tayo pag tayo ay sumigaw. Kaya hinahan muna natin ang ating mga bosses. Pero yun, shoutout kay Milk Tea from our TikTok live and the other listeners na naka-join currently sa ating TikTok live. Dagdagan nyo naman mga ka-vibes ang ating TikTok live. The more, the merrier. The merrier.
1: Over naman. Well, DJ Rico, ang aking gagawin sa weekends kasi hindi naman ako tinatanong.
0: Sorry,
1: so,
0: I forgot. ang dami kasi natin kausap.
1: Well, alam mo ka sa DJ Rico, sa May 16, ano ba ang ganap ng GV sa May 16, DJ Rico?
0: Ay, yung ano, festival. Wait.
1: Pastulan festival. Yes, mga ka-vibes, mga ka-vibes. Pwede nyo pong sabahan ang inyong mga pinakapaboritong DJs. Nandiyan po, si DJ Joey Boy. Si DJ Joey Boy lang. Hindi ako kasama. At si DJ Robby po. Ako po, ay pupunta rin po sa San Pascual, Batangas. Bukas po yan sa Pastulan Festival. 4 p.m. to 9 p.m. Kaya naman see you there mga ka-vibes. Pwede po kayo makipagkulitan at makipagkwentuhan sa amin po doon mga ka-vibes. Kaya naman Let's begin.
0: Ano bang pag-uusapan mo mamaya?
1: Well, ito na nga muna. Bago natin i-reveal ang ating question of the night, DJ Rico. Kasi nga patapos na ng ating mga interns.
0: Oo nga. Yung ating mga, by the way mga ka-vibes, today is the final day of our OJT.
1: You'll be missed.
0: You will be missed. Truly, you will be missed mga ka-vibes.
1: Diba ang ating mga interns? At napakalaking tulong naman nila sa atin. At,
0: yes. In terms of like work, like pop mats and ganon.
1: Natulungan din naman nila tayo at nabwisit din nila tayo.
0: Kaya naman paimikin kaya natin siya
1: yes,
0: dito on air.
1: Let's give them the floor.
0: Yes, mga
1: okay, SJ Likes na medyo naiiyak pa ngayon.
0: Mga TikTok live, mga nasa TikTok live ngayon, makikita niyo yung ating mga OJT students. Baka may mapusuan kayo na pwede niyong iuwi sa Pangasinan.
1: Alright, nandito si SJJD.
0: Lapit na mga OJT, magpakita kayo sa camera sa TikTok live. Ayan, dito tatabi yung isa kay DJ Rico kasi fresh si DJ Rico.
1: Parang hindi naman fresh si DJ Rico, parang medyo self-indulgent naman.
0: Dito kasi fresh si DJ Rico.
1: So okay, magbigyan natin sila ng ano, ng floor para magbigay ng huling message para sa ating lahat.
0: Yes, sige. Okay, mga OJT students, the floor is yours. Ano? Yeah, you guys can say anything. Go, Denise.
1: Okay, SJT na yan. Unahan ni SJT na yan, ladies and gentlemen.
2: Hi po mga ka-vibes, sa mga lahat nakikinig. Malakas ang ulan, so huwag pong kakalimutang magdala ng bagay. Saka po.
1: So what are your final message? Huwag mo kaming dalihan sa mga What are your final message para kay DJ Robby? At medyo naiiyak na po si SJT na everyone. Apaka-OA ng mga tao ngayon. Nakakainis na talaga. Over na.
2: Yan
1: ang gusto ko para may drama at para clout. Pang clout.

0: Diba?
1: Sobrang pagmamahal ko sa kanya, inadam ko na yung mga vocabularies niya.
0: Over na ba?
1: Hindi, pero kidding aside po, gusto po namin magpasalamat sa aming, syempre, sa aming supervisor, kay DJ Kiko.
0: Wow. Over mo, ate.
1: Yan, at saka, syempre, sa lahat ng bumubuo, sa lahat ng DJ na bumubuo ng GV99. Thank you po sa learnings at saka sa knowledge. Babaunin namin siya hanggang, alam yun, papunta na kami sa magiging trabaho.

0: Sino ang pinakamamimiss mong DJ? Pag hindi mo ako sinabi, susutokin kita.
1: Si ano? Si DJ Honey.
0: Parang, parang may bibigyan ng 5 mamaya.
1: Hindi, syempre ikaw.
0: O, oh, diba?
1: Syempre, mamimiss kitang kasama sa live.
0: Okay, let's move on. Oh, and there you have it, mga ka-vibes. Na dyan, si SJ Tinay. So, na naman si SJ...
2: Let's give it up for other SJs. Huwag na kayong mahiya, mga SJ, huling araw nyo na dito.
0: Alright, okay, let's SJ give it Tricks, up ano bang for SJ Tricks. Masasabi sa ating mga ka-vibes at sa GV 99.9?
3: Ayan po, magandang hapon, mga ka-vibes.
0: What's your final message? That's my Dita message.
3: Final message ko po ay sobrang mamimiss ko po kayo.
0: So, sino DJ ang pinakamamimiss mo?
3: Si, ano po? Si...
0: Parang SJ yung mamimiss mo?

0: Ramoy. Maraming salamat, and there you have it, ladies and gentlemen. That's SJ Chicks for all of you. Next time, mga ka-vibes, we have on the floor right now si SJJD.
1: SJJD.
0: What is your final message to GP9.9 and to all of our listeners? Ang asim.
1: So yun, mga ka-vibes. Ang final message ko po ay tayo magpapasalamat muna po kay DJ Kiko.
0: Ba't kay DJ Kiko lang?
1: Siyempre, siya muna. Siya muna. Kay DJ Kiko na tumayong parang kuya na po sa amin.
0: Tatay? Lolo?
1: Kuya.
0: Ito, kuya.
1: Yung tinama po yung mga mali namin, ang dami po namin natutunan sa kanya. Sa mga... hindi lang sa mga technicals, lalo na sa buhay. Ang dami
0: na. Okay, sunod nyo mga papasalamatan yun lang.
1: Paano yun lang?
0: Okay.
1: Joke lang. Siyempre kay DJ Robby. Thank you. Hey.
0: May mga amats lang po yung mga SJ namin, ha?
1: Ayun, thank you DJ Robby.
0: Bakit? Thank you saan?
1: Dahil
0: thank you sa...
1: walang sawang pagmamahal sa amin.
0: Parang hindi ko naman kayo minahal, everyone. Okay, tama na pakikipaplastikan. And there you have it, ladies and gentlemen. That's SJJD for all of you. And sunod, ang sunod ay si SJ Likes.
1: SJ Likes, the floor is yours. Huwag na magkahiyaan pa, mga ka-vibes. Subaybay din kayo sa aming TikTok Live para makita nyo ang mga SJs na OJT.
2: Yan muna, ano, thank you sa mga DJ.
0: OA naman.
2: Sabi na ako talaga, thank you pa lang yun.
0: Thank you sa mga DJ dahil...
2: dahil ano, sa mga tulong nila dito sa ano, mas naging madali sa amin lahat ng mga task dito sa station. Tapos...
0: eh, parang naiiyak na siya, ladies and gentlemen.
2: Tapos ano, tapos hindi lang siya talagang task lang. Talagang parang pamilya na dito sa stage.
0: Talagang
2: parang gusto mo araw-araw na lang pumasok.
0: Baka hanggang 2028 ka pa dito. Nag-intern until 2028.
2: Ang saya. Parang talagang pangalawang pamilya.
0: Pangalawang
2: bahay.
0: So, sino DJ ang pinakamamimiss mo talaga?
2: Si DJ JD. Ay, parang SJ pala yun. Sorry, SJ pala
0: yun. DJ nga, hindi SJ.
2: Siyempre, nag-aantay si DJ Rob.
0: Ang ay 4 out of 4.
2: Siyempre, lahat naman, siyempre.
0: Oh. Apaka-plastic nung sagot, apaka-showbiz. Okay, tingin lang muna nga ito. Maraming salamat, SJ Likes. And there you have it, ladies and gentlemen. That's SJ Likes. At alam niyo ba, mga ka-vibes, meron tayong bisita ngayon. At we have right now si SJ... ano nga SJ name mo? Riot. Di na alam. So what are your final message po para sa GV99.9
3: to all the good vibers out there. Thank you guys so much for listening to me and sa lahat ng SJs dito. Salamat sa companionship na. Thank you so much. And nagpapasalamat din ako kay DJ Kiko. Thank you so much. And syempre ano a good thumbs and thank you so much kay DJ Robby sa sumimbing. Dahil nung nag-interview kami dito, hindi namin naramdaman ng kahit anong pressure na kami. Na fan rin na kami agad. And syempre, marami kami natutunan na kalokohan.
0: Anong kalokohan lagi natutunan nyo sa akin?
3: Wait, hindi namin pwede nang sabihin on air. Syempre, hindi pa ako sabihin on air. Pero marami kami natutunan talaga. Marami kami natutunan.
0: Maraming natutunan, puro kalokohan lang. Nakakainis yan. So, sino pinaka-miss ng DJ?
3: Syempre, ang pinaka-miss ko siguro si DJ Frank. Eh, kasi hindi ko siya nakikita masyado.
0: Okay, 4 out of 5. Nakakainis ah.
3: Talaga ba? Okay, for real, for realsies. Siyempre kayo, DJ Rob.
0: Diba? Every month, 5 out of 5. Talaga naman, it's DJ Robby's impact, ladies and gentlemen. Okay, nainis na ako dito sa... Nakakita lang kayo ng sinuntok na DJ on
3: shout
0: air.
3: Shoutout kay SJ Kael, ba't di ka pumunta? Layo mo kasi.
0: Ayun, si SJ Kael ay pabayaan ng buhay niya. Okay, maraming salamat, SJ Riot. And there you have it, ladies and gentlemen.
3: Such a great vibe. Thank you.
0: And thank you so much po sa lahat ng ating mga SJs. It's been a great time na punong-puno talaga ng good vibes na makasama kayo. Pero good luck sa inyong future endeavors, ha? Okay, nahihingi yung mga SJs ng...
3: Wow.
0: Nahihingi ang SJs ng message. Okay, pangunahan mo, DJ Rico.
3: Wait lang, sigaw mo na mag-message.
0: Okay, eto lang ha. Ang message ni DJ Robbie para sa inyong lahat ay... Magpakabait kayo. Kasi hindi kayo mabait eh.
3: Ano ba yan?
0: Unang-una ang message ko sa inyo ay good luck to your future endeavors. Hindi po talaga mabdali ang real world. Oo, yung nakikita nyo ngayon, it's just a facade pa lang. Kasi iba yung ano, iba yung nasa totoong buhay na kayo. At kayo na lang mismo yung gumagawa nun. Yun lang, and bye-bye. Okay, good man, DJ.
3: So yun, ito yung...
0: Maghingi sila ng I love, hindi ko pa sila love.
3: So yun, if I'm gonna ano, leave at final parting messages sa ating mga SJs, is that it's okay to make mistakes but never bad decisions. Okay lang na sumablay paminsan, to fall short, and to doubt yourselves kasi hindi mawawala yan, but always learn from our regrets, always learn from our mistakes because that's where growth happens the most.
0: Wow.
3: Yun lang talaga. And ano, expect the unexpected sa buhay kasi as much as possible kapag nasa controlled environment kayo, i-apply niyo talaga lahat ng learnings kasi usually yung mga learnings na yun, they come from experiences from ourselves, yung mga experiences na hindi namin sa mahirap na paraan namin natutunan. Kaya ano, habang hindi pa tinuturo sa inyo ng buhay, ay aralin nyo na.
0: Oo. Wow. At saka, you can learn without experiencing things firsthand.
3: Yes.
0: Doon sa experience ng ibang tao, pwede kayong matuto.
3: Oo. Yun na mismo. Grabe naman.
0: Oo, good lang sa ating mga SJ sa kanilang future endeavors.
3: Yes.
0: At, congratulations na rin. Advance congratulations sa kanilang pang-graduate. Mm-hmm. Kung ga-graduate man sila.
3: Ga-graduate yan, DJ Robbie.
0: Okay, eto na nga, DJ Rico, ang ating question. Ay, wag na pala tayo mag-question of the night.
3: Yes.
0: Dahil, mamaya po mga ka-vibes ay makakasama niyo na si DJ Robbie alas 6 hanggang mamaya po alas 9 ng gabi sa inyong pinapabitan ng It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Kaya naman mga ka-vibes, abangan nyo po ang ating question of the night dahil for sure madami sa inyo po
3: madadapa.
0: Ang hihingi nito.
3: Ay, hindi ko madadapa. Okay, hihingi
0: anong
3: pala.
0: Anong nadapa? Sa galing yung nadapa.
3: Sorry. Anyways, mga kabayes, maraming salamat sa pagsubaybay ninyo dito sa The Best Request at sa GV99.9. Pagbigyan na natin ang song request ni 1036 na That Should Be Me by Justin Bieber. The final song request of the day, Friday. Without further delay, this is GV99.9 coming your way.
0: Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Dagat gusto, ligo ayaw.
2: Abay, ano ka naman ang gusto?
3: Eddie, GV99.9!
1: Wow! Gusto ko to!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.1.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.1.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Oras na rin sa buong kabuluhan ng Pilipinas, 4 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. And right now, you're listening to your favorite tambayan on air, it's Barkada Vibes with DJ Robbie. And happy Friday evening to each and every one of you, mga ka-vibes, to all of our listeners right now na makakasama ko hanggang ngayon, hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Magandang gabi po sa inyo, mga ka-vibes, and happy Payday Friday to each and every one of you. Talaga namang paldong-paldo na naman ang ating mga ka-vibes. And speaking of paldo ha, being financially literate din po tayo, mga ka-vibes ha. I know na some of us ay maraming financial obligations, financial responsibilities. So unahin, ang mga bagay na needs natin, ang ating mga physiological needs, nakagaya na naman po ng pagkain, kung tayo nangungupahan yung renta, yung transport, magtabi na rin tayo, mga ka-vibes, kasi napakamahal nga din po ng transportation here in the Philippines. And syempre, mga ka-vibes, yung atin namang mga bagay na hindi naman talaga natin talagang tunay na kailangan para mabuhay, bagkos ay magpapasaya pa lamang po sa atin. Kung wala pa rin kayong pera or hindi nyo pa sila afford right now, mga ka-vibes, pwede naman natin silang bilhin sa susunod. Hindi naman mawawala ang mga bagay na yan, mga ka-vibes. Kaya unahin na po natin ang mga bagay na pangunahin po nating pangangailangan. Ay, ito mga ka-vibes ha. Every program starts with opening remarks. And ating opening remarks para sa gabing ito ay dineferred po ng CHED or Commission on Higher Education po yung pagbabawas ng mga asignatura, which is generative or general education sa college po or kolehiyo, mga ka-vibes, which is very nakakalungkot to a certain extent. Kasi nga, mga ka-vibes, diba, may mga estudyante tayo na sobrang nahihirapan na sa kanilang mga pag-aaral. Marami pa silang mga problema sa buhay bukod yung academics. Though, dapat naman talaga may priority ang ating mga pag-aaral. Pero, sometimes, itong mga subjects na to na hindi mo naman talaga kakailanganin in the near future. Kasi nga, hindi naman talaga sila related sa iyong program or kurso na kinuha, ay ang talaga bang magpapahirap sa inyo, mga ka-vibes. Kaya naman ko si DJ Robbie po ang inyong tatanungin. Well, ito, parang nakakatakot sabihin to. Pero ito, mga ka-vibes, kung meron po akong aalisin na isang subject or isang course sa isang college, it would be yung Rizal, mga ka-vibes.
2: What?
1: I know some of us would say na importante ang Rizal, importante na malaman natin ang history ni Jose Rizal bilang isa siya sa ating mga pambansa or siya ang ating pambansang bayani. Pero I totally agree with that, mga ka-vibes. Pero pagdating naman sa tertiary education, mga ka-vibes, parang hindi na naman po talaga natin siya kailangan. Pwede natin ilagay yung ating result subject sa senior high school na lamang, di ba, mga ka-vibes? Kaya nga meron tayong senior high school. Kung pwede na lang natin siya doon isingit yung result subject na yun. Kasi in the near future, pag ikaw ba ay nagtrabaho, tatarungin ka ng employer mo, ng iyong mga future employers, kung sino ang mga napakasawa ni Rizal. Di ba, hindi? Hindi naman rin itatalong, mga ka-vibes, because ang mas titingnan nila ang iyong skills, ang iyong knowledge in regards doon sa iyong work na ina-applyan. Kaya naman, mga ka-vibes, hiling din po ni DJ Robbie na sana mabawasan na po ang mga general education subjects dyan po sa tertiary level. Pero alam niyo ba, mga ka-vibes, quick history lamang po kay DJ Robbie. Quick lang to. Promise, quick lang to. Na si DJ Robbie po, during my academic years, I'm a scholar. So, kailangan ko po mag-maintain ng grades. So, ang yabang emo. Pero yun nga po, truth should be told to each and every one of you. Na si DJ Robbie po, ay scholar in my college years. And alam niyo ba, mga ka-vibes, hindi naman talaga ako nahihirapan sa studies. Wow, ang yabang. I mean, sa mga major subjects ko, kasi I feel like my skill set is aligned dun po sa aking kinuhang kurso nung ako po ay kolehiyo. So, hindi ako nagkaroon ng pagdududa sa sarili ko, nakakayanin ko po makapagtapos ng pag-aaral at ma-maintain ko po yung akin pong scholarship. Pero eto na nga, pagdating po sa mga minor subjects, na yung totoo naman talaga na hindi po talaga kinakailangan po sa kurso na aking kinuha, ay dun pa po talaga ako nagkakaroon ng problema. Talaga namang medyo sakit sila ng ulo, ladies and gentlemen. And naiisip ko din na hindi ko naman talaga ito kakailanganin in the future. Tatanungin ba ako ng aking magiging future employers kung ano ang history ng volleyball? Diba kasi lahat din po sa kolehiyo ay meron din pong pathfit, meron din pong art appreciation na kung saan mas nagpapahirap pa sa buhay ng mga estudyante. Kaya naman ang hiling natin po ni DJ Robby na tanggalin na ang ilan, hindi ko sinasabing tanggalin ang lahat because ang ilan sa mga generative or mga general education pagdating po sa kolehiyo at mag-focus muna tayo sa mga bagay na kakailanganin natin pagtapos po natin mag-aral. Kayo ba mga ka-vimes, nag-a-agree ba kayo kay DJ Robby? Kasi kung hindi naman, edi what? And para naman sa inyo mga kasagutan mga ka-vimes, if you would like to answer my question, pwede ba po yan mga ka-vimes, just message me at 0926-079-8708 o kaya naman sa aming official Facebook page na GV99.9FM. O kaya naman kung gusto nyo makisama sa ating team online, pwede ba po yan mga ka-vimes, just visit our official Facebook page na GV99.9FM at makikita nyo po doon yung one of my pinned post. Yun po, nakalagay doon ang isang link na kung saan isang pindot nyo lamang ay makakasama nyo na ang ilan sa inyong mga pinakapaboritong DJ sa radyo, mga ka-vibes. And anyways, mga ka-vibes ha, si DJ Robby din po ay live na live din sa aming TikTok account. Kaya naman mga ka-vibes, kung gusto nyo po makipagkulitan, makipagbardagulan kay DJ Robby off air, ay pwede po yan. Mag-message lamang po kayo or bumisita lamang po kayo sa aming TikTok live sa GV99.9FM. At para naman makita nyo kung gaano kasarap si DJ Robby. Okay, masyado na tayo nagkakabuluhan dito. Baka maumay yung mga nakain. At bago yon mga ka-vibes, dahil nga po Friday night, magbabalik tugtugan na muna tayo at ang ating playlist na patutugtugan ay some of the party music sa ating mga ka-vibes na dinedicate ko sa magpa-party maya-maya lamang ha. This is for you, for your next song. Ito po ang debut by Cat's Eye. Once again, this is DJ Robby over here at GV99.9. Your good vibes.

0: carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
4: This is DJ Rico
5: Marako. Ako ba si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anos.
1: GV99.9.
3: This is GV99.9. 30 na.

0: GV 99.9. Your good vibes.
1: It is now 6:30 in the evening. This time check is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
5: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
7: Paragardeng! Paragardeng!
8: Ay, parang Efren, andiyan ka pala.
7: Payag ka, ikay magaling kumanta.
8: Alay, oo naman, parang Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
7: Pero, bulol ka.
8: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
9: Wow, Sabado na!
3: Wow, gusto ko to.
9: Ay, siya. Ganado na naman ako.
8: Talagang ganado ka dito. Dahil kasama niya na ang magpapagana ng inyong almusal hanggang tanghalian.
10: Magandang morning sa ating mga kapiling kabonding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
8: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
10: Tutok lang para kayo maging GV informed, GV aware, GV updated. Sagot ni DJ Joy Boy ang mga good vibes. OPM tugtugan hanggang alas 12 ng tanghali.
8: Tuwing Sabado mula 6 a.m. hanggang 12 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
5: Sabado, Ganado!
11: Naku, ganado na naman ako.
10: Dito lamang yan sa inyong number one Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. Ganado ka dito!
0: You are listening to DJ Robbie.
12: And welcome back to my program, everybody. You're still with DJ Robbie sa inyong pinakababaritong tambayan on air. This is Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuuan ng Pilipinas, 6:35 in the evening, Philippine Standard Time. Kaya naman, shout out to all of our ka-vibes na nakikinig habang papauwi na galing sa eskwelahan at trabaho. Yes, finally, thank God it's Friday. Mahaba-haba na naman na paghiga. Mahaba na namang oras para sa ating mga sarili. Yun na lamang mga ka-vibes ang mararanasan natin this weekend. Kasi nga mga ka-vibes, deserve nyo din naman magpahinga sa dami ng inyong kinaharap na problema. This whole week, deserve nyo ang time para sa inyong mga sarili. Pero ito ha mga ka-vibes, kung kayo ay nanghihingi ng sign para maglinis ng inyong mga kwarto, ay ito na yon mga ka-vibes. Maglinis-linis din po tayo ng ating mga kwarto. I-declutter na ang mga bagay na dapat i-declutter. Itapon na ang mga bagay na dapat itapon sa ating kwarto. Para alam nyo mga ka-vibes, mas sulit naman talaga at mas daman nyo ang pahinga nyo kapag malinis ang inyong paligid. Talaga naman mga ka-vibes, I am telling you, I'm not going by Jennifer Hudson. Hindi, I'm telling you mga ka-vibes, sa sobrang peace of mind ang maibibigay sa inyo kapag malinis ang inyong mga paligid. Lalong-lalo na ang inyong personal space. At ito na nga mga ka-vibes ang ating pag-uusapan na para sa gabing ito. Ang anong pong question of the night, kailangan ba talaga ng closure kapag ikaw ay mag-move on?
13: What?
12: Kaya naman, shoutout sa lahat ng ating mga ka-vibes na kasalukuyang minumulto pa rin ng kanilang mga exes.
6: Aray ko.
12: Aray ko naman talaga. Para mga sa mga kababs na hindi pa rin nakaka-move on, di ba? Sila pa rin yung mga kababs natin na gusto ng closure. Kaya naman ikaw na nakikinig, sumasang-ayon ka ba na kailangan ba talaga ng closure para ikaw ay tuluyang makapag-move on at mga mag-move forward. Para sa inyong mga kasagutan, mga kababs, you can message DJ Robby para po sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook account, it's GV99.9FM. At para naman sa lahat ng mga vibes na Team Online, ay pwedeng-pwede rin po kayo mag-message. Meron ako GC sa baba. Pwede po kayo daw mag-message at akin ko po yung mababasa at makikita. And mga kababs, kung gusto niyo po makasama sa ating Team Online whenever na wala kayong radyo, di ba? Busy kayo at wala kayong radyo. Hindi nyo mabuksan yung mga radyo. Well, mga kababs, it's not an option anymore dahil we are now on your mobile phones and mobile devices. You can just search up GV99.9FM at makikita nyo po doon ang aming link papunta sa aming Team Online. Pwede-pwede po kayo doon makasama kay DJ Robby Magavimes whenever na wala po kayong access sa inyong mga radio. And right now, mga vibes, we're currently live sa ating TikTok Live. Kaya naman, whenever na kayo ay gusto nyo makipagkulitan, bardagulan kay DJ Robby, ay pwedeng-pwede po yan. Kung gusto nyo makita si DJ Robby. Pwedeng-pwede po yan, mga kabayas, kung makita kung gaano kasarap nga ba si DJ Rob.
11: Oh, yeah.
12: Ang kapal ng buka. Ay, pwedeng-pwede po yan, mga kabayas. You can visit our official TikTok account. It's GV99.9FM. At live na live nyo po ako makikita at makakapanayan, mga kabayas. Anyways, yun nga po ang ating question of the night, ha. Kung kailangan nga ba talaga ng closure kapag ikaw ay mag-move on. At atin po yung pag-uusapan sa akin pong pagbabalik. Pero bago yun, magbalik, tugtugan na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin ay request ng ating ka-vibes here at TikTok Live. Si Jake, na request niya ang Starting Over Again by Tony Gonzaga. Kaya naman, once again, this is DJ Robby, only here at GV99.9.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And welcome back to my program, everybody. You're still tuned in sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Good vibes evening to all of our listeners. Nagsipagkain na ba kayo mga ka-vibes? Oo. Kasi parang balita ko, napakadami nga daw pong piyastahan na nagaganap sa araw na ito.
2: Uy, sana!
1: Kaya naman mga ka-vibes, ako meron kayong mga pabaon dyan kay DJ Robby. Bago matapos ang aking programa, ay pwedeng-pwede po yan mga ka-vibes. Bukas na bukas po ang tanggapan ko. Tanggapan ko. Kasi medyo nagugutom na ako. Anyways, let's move on. Basahin ko po ang inyong mga messages. Ha? I'll be giving the floor to all of our listeners na nag-message kay DJ Robby right now. Sabi ng ating ka-vibes na si Stephen, sabi niya, DJ Robby, babali po from Cuenca, Batangas, and happy fiesta po sa amin. Sa inyo. Kaya naman, Stephen or Stephen, good vibes evening to you and happy fiesta. Baka naman.
2: Uy, sana all.
1: And ayon naman sa ating ka-vibes na si Billy / T-Silog. Uy, si T-Silog talaga namang araw-araw nagme-message sa atin. DJ, dami kainan ngayon, pati bisita. Kinain na din. Ang pag-ibig ay Cannibalismo Part 2 by Peter Karma. Kasi nga mga ka-vibes, yung ibang bisita ay napakasarap, parang si DJ Robby.
3: Oh yeah.
1: So wala talaga tayo choice kundi tikman. Ito talaga si Billy, napakadaming kalokohan na sinasabi sa akin. Anyway, sana hindi ako mapahamak. Ayun naman sa aring ka-vibes sa si 2827. Sabi niya, happy fiesta to San Isidro, Pinagkawitan at Siko ng Lipa at San Isidro, Taisan at San Isidro, Batangas City at Lokban, Poblacion, Quezon at Makiling, Calamba at Cuenca, Poblacion, Batangas. Ayun! Happy fiesta po sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagsa-celebrate ng fiesta sa araw na ito. Uy, baka naman ako mabibigyan ninyo. Ako talaga ay matagal nang nagki-crave ng pochera. Alam niyo mga ka-vibes, ano ba ang inyong pinakamaboritong handaan sa fiesta? Mine talaga is pochero. Walang ibang makakatalo sa pochero. Oo. Sobrang gutom na gutom. Patay gutom. Anyway, let's move on. At ang alin nga palang question of the night mga ka-vibes ha? Ano ba pag-uusapan para sa gabing ito? Ay, kailangan nga ba talaga ng closure kapag ikaw ay mag-move on?
4: What?
1: Yan po ang aning question of the night mga ka-vibes. Kaya naman kung gusto nyo pong makasama si DJ Robby sa kwentuhan, ay pwedeng-pwede po yan. You can message me sa aming hotline number at 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook account, it's GV99.9 FM. Okay naman mga ka-vibes, para man sa ating team online, ay pwede rin po kayong makasama sa kwentuhan at bardagulan dahil may GC ako sa baba. Ay mag-scroll lamang kayo sa baba sa ating team online. Pag nag-scroll kayo sa baba, makikita nyo po doon ang ating comment section mga ka-vibes. At pag nag-comment kayo doon, syempre na makikita ng mga DJs. Anyway, let's move on. So ito na nga, pag-usapan natin kung bakit nga ba kailangan or hindi na kailangan ng closure kapag ikaw ay mag-move on. So mga kaibigan, mga ka-vibes, ladies and gentlemen, isa sa mga pinakamahirap tanggapin ng isang relasyon o connection ay yung may mga tanong tayong may iiwan sa atin na bakit bigla siyang nawala. May kulang ba sa akin? O baka naman, may chance pa ba ako?
2: Naku, mahirap yun!
1: Kaya naman sa ating katanungan na kailangan nga ba talaga ng closure kapag ikaw ay mag-move on? Para sa inyong mga kasagutan, babasahin ko po mga ka-vibes. Ayon sa ating ka-vibes na si 3311. Sabi niya, kailangan ko ng closure noon kasi hindi ako matahimik hanggat walang explanation. Ayun naman talaga mga kabais, kapag tungkol naman sa iyong peace of mind, baka naman kinakailangan nga talaga ng closure. Kagaya na naman po ni 3311. Tapos ayon naman sa aning kabais na si Billy, wala ng closure. Kinain ay... Ba't parang ang hilig kumain ni Billy? Ang masasabi ko lang dyan ay...
2: Uy, sana all!
1: Sana all. Kumakain. I mean, kumakain na kasi nga maraming piyastahan ngayon mga kabais ha. So, sana all kayo ay mga kumain na. Kasi si DJ Robby at si Billy na mukhang gutom na gutom ay hindi pa po kumakain. Ayon naman sa Anika Vibes na si journalist Sheen, live na live here in Tok Tok. Sabi niya, hindi na kailangan ng closure. Lalo na, ikaw yung iniwan. Aray ko naman.
3: Aray ko.
1: At ex niya pa, ang binalikan.
3: Aray ko.
1: Double kill, ladies and gentlemen. Napakasakit naman nun, journalist Sheen. Parang may pinaghuhugutan siya, no? Oo, mga ka-vibes. Pero kung ano man yung pinaghuhugutan nyo mga ka-vibes ko, ikaw na nakikinig, eh, may sariling hugot ay pwedeng-pwede po yung ishare kay DJ Robby. Inuulit ko po ang ating hotline number at 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook account, it's GV99.9FM. Nagkakaintindihan ba tayo, children? Very good. Pero first and foremost, kung hindi nyo naman po alam yung ibig sabihin ng closure, oo, ang closure po kasi, ito po yung explanation, ito po yung explanation ng ending, o mas malinaw na pagtatapos ng isang relasyon o ng isang connection. Ito yung pakiramdam na, okay, tapos na, naiintindihan ko na, malinaw na sa akin ang lahat. Parang ganong feeling mga ka-vibes. Yun po ang ibig sabihin ng closure. Kaya sa tingin mo ba, kailangan pa ba ito bago ka makapag-move forward, bago pa matapos ang tuluyan ang inyong relasyon mga ka-vibes? Please let me know. Mag-message lamang po kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-8708 or at GV99.9FM. Anyways mga kabayas, magbalik-tugtugan na po muna tayo at mamaya itutuloy na po natin ang ating usapan. Pero bago yun, ito ang ating sunod na awitin. This is Die With A Smile by Lady Gaga. Once again, this is DJ Robby, only here at GV99.9. Your Good Vibes.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: GV 99.9 Yoy! Good vibes!
1: Miss, yung right med nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta right med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta right med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil right med na pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta right med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: Karteng! Parang Karteng!
10: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
9: Payag ka! Ika'y magaling kumanta!
10: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
9: Pero, bulol ka!
11: Ayaw ko na!
12: Hala? Joke pala yun?
13: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
14: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock pa rin ng stock? Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ang lahat? Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tasman?
15: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
16: Eh, di makijam with DJ Yap!
17: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
16: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan!
17: Alam mo, sige, tapusin natin itong programan to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
16: Sa programang Ang Tanong.
12: Ala eh, paano?
17: Ala eh,
12: paano?
18: Ala eh, paano?
19: Ala eh, paano?
18: Ala eh, paano?
16: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
17: Only at your number one good vibe station at GV 99.9. Your good vibe.
12: Paano nga yun?
20: You are listening to DJ Robbie.
21: And welcome back to my program, Uncle Vibes. You're still tuned in sa GV 99.9. Your good vibes. At hanggang mamayang alas 9 ng gabi ay makakasama niyo si DJ Robbie sa inyong pinapaboritong Tambayan On Air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuuan ng Pilipinas, 7:35 in the evening, Philippine Standard Time. At isang malaking shoutout to all of our listeners, Team Bahay, Team Kalsada, Team Online. Magandang gabi po sa inyong lahat. And happy Friday to each and every one of us. Thank God it's Friday. Finally, mga ka-vibes, pwede nyo nang simulan. Oo, kayo na. Pwede nyo na bang simulan ang inyong mga rest days, magpahinga ng mga utak. At syempre, isama nyo si DJ Robbie. Diba? Samahan nyo muna si DJ Robbie hanggang mamaya sa 7 ng gabi para sa 1-2-3 good vibes, sugtugan at kwentuhan. And piece of advice naman po mga ka-vibes para sa ating mga ka-vibes na rest days this upcoming weekend. So, well, ang pagpapahinga po ay hindi lamang po yan physical well-being ang dapat pinapahinga. Dapat maging ang ating mental well-being ay pinapahinga din po natin mga ka-vibes. What do I mean by that? I mean, iiwalay niyo po ang inyong mga stressors, ang inyong trabaho at eskwelahan pag kayo po ay rest days. Kasi alam niyo mga ka-vibes, nakaka-burnout yun, no? Imagine, time mo na para sa sarili mo, para sa pamilya mo, pero ang iniisip mo pa din ay ang trabaho. Huwag ganun ka-vibes. Pag time para sa sarili, pag time para sa pamilya, ay doon mag-focus. Diba? Hayaan nyo ng trabaho. May Monday pa naman. Pero may mga urgent reports kayo na pinapatapos sa inyo tapos hindi nyo naman natapos noong inyong mga working days, working hours, ay lagot kayo. Huwag nyo ako sisihin. Ba't parang naging kasalanan ko pa? Anyway, let's move on. Ang ating pong pinag-uusapan para sa gabing ito, mga ka-vibes, ay ang ating pong question of the night. At ang ating question of the night ay kailangan pa nga po ba ng closure kapag ikaw ay mag-move on?
0: What?
21: Yan po ang ating question of the night, mga ka-vibes. At para sa inyong mga kasagutan, you can message me sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Or sa amin pong Facebook page na GV99.9FM. Okay naman mga ka-vibes, sa amin pong team online dyan ha. Sa baba po ng inyong mga screens ay meron po itong GC sa baba si DJ Robby. Pag kayo'y nag-message dyan ay makikita ko po. At ayon naman, speaking of GC, ayon sa ating ka-vibes na si Pores or Pores, nag-end live ka sa TikTok. Opo, nag-end live ako sa TikTok kasi medyo inaantok si DJ Robby eh. So medyo nag-banat-banat ng buto ng very very light, nag-unat-unat ng very very light na hindi ko na kailangan ipakita pa sa TikTok kasi medyo medyo problematic. So yun po yung reason. At opo, nag-end live na ako sa TikTok. Pagpasensyahan nyo na ako. Anyways, ayon naman sa ating ka-vibes na si Aki Calvadora. Shoutout po to Calvadora family who are listening right now. Yan, good vibes evening po kay Aki Calvadora and to Calvadora family. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta ba ang inyong mga hapunan this Friday night? Masarap ba ang inyong mga ulam? Sana all nakakain na.
19: Uy, sana all!
21: Anyway, let's move on. Ito na nga, ayon sa ating ka-vibes na si 4766, sabi niya, akala ko, kailangan ko pa siya kausapin ulit. Hindi pala, kailangan ko lang tanggapin. At yan po ang kasagupan ng ating ka-vibes, kasagutan ng ating ka-vibes na si 4766 sa ating question of the night na kung kailangan nga ba talaga ng closure kapag ikaw ay mag-move on. Well, para sa kanya, hindi na nga daw po kailangan. Kasi nga daw, kailangan mo lang daw po talagang tanggapin sa sarili nyo na hindi talaga kayo nag-work out. Kaya naman, shoutout sa lahat ng ating mga gym rats. Ibang workout pala. Ibang workout yun, hindi yung ganong klaseng workout. I mean, nag-workout yung relasyon nyo, ladies and gentlemen. So, important reminder lang mga ka-vibes na closure helps, but it is not always required to heal. Kasi minsan ang paglayo at pagtanggap mismo sa closure ay sapat na. Alam nyo mga ka-vibes, true, legit. Anyways, eto pa nga ba. Pero some people naman naghahanap ng closure. Bakit kaya mga ka-vibes? Ano sa tingin nyo? Bakit talaga some people are still looking out for closure? Unang-una na siguro dyan mga ka-vibes na dahilan ay para maintindihan ang nangyari. Kasi alam nyo, in definition po, ang ibig sabihin ng closure is explanation, ending, and malinaw na pagtatapos ng isang relasyon o ng inyong connection. So para sa ibang tao, mas maiintindihan nila ang nangyari kapag nagkaroon sila ng closure. At para naman sa iba, para daw mawala ang kanika nilang mga what ifs o yung mga katanungan sa kanilang mga utak na what if ginawa ko to, what if sinabi ko to. Pero for me ha, para sa ating mga ka-vibes na naghahanap ng what if sa kanilang buhay, probably iba pa yung intention nyo. Kasi alam nyo mga ka-vibes, totoo yan no, kapag ikaw ay nag-aarap ng closure, baka hindi lamang talaga closure ang inyong hinahanap. Baka ang hinahanap mo ay one last hug lamang. Oh, kasi alam nyo mga ka-vibes, diba? Kailangan natin ng one last hug para ma-feel natin one last time ang isang tao. Ganon. One last hug lang.
22: Oh yeah.
0: Yeah.
21: At syempre mga ka-vibes, kung kayo naman nahihingi ng closure tapos nakita mo na na may jowa na yung isang tao or yung inyong ex karelasyon, ay masakit yun mga ka-vibes. So wag nyo na rin din pong gambalain yung relasyon nila. You have to move forward on your own. Masakit ng gabi mga ka-vibes, pero ganyan po talaga ang buhay. So you have to deal with it. You have to deal with it mga ka-vibes. At syempre mga ka-vibes, yung ibang tao din, hindi na talaga sila naghahanap ng closure. Kasi minsan, hindi lahat ng tao kayang magbigay ng explanation. Oo, totoo yun mga ka-vibes. Yung ibang tao talaga, sobrang hirap mag-voice out ng kanilang nararamdaman to the point na hindi na may bigay yung reason kung bakit nga ba talaga kayo naghiwalay. Parang medyo nakaka-relate si DJ Ron. Siyempre, joke lang. Hindi ako nakaka-relate. So, ito na nga. Kasi minsan talaga, mga ka-vibes, hindi lahat ng happy ending ay, or hindi lahat ng ending ay may malinaw na sagot. At minsan, kahit may closure ka, masakit pa rin. Diba mga ka-vibes? Kaya naman kung ayaw mong masampal ng katotohanan na wala na talaga kayo at hindi na talaga kayo nag-workout, huwag ka nang humingi ng closure. Pero kung ang gusto mo naman talaga sa closure ay explanation, ay peace of mind at

na jowa ni DJ Roddy. Ay, pwedeng pwede po yan. Sabi ni Papa Pia, may pahabol pa siyang message. Ha ha ha, mahalan lang. Bakit? Bakit mahalan lang? Walang tiki ba? Kasi nga maraming piyastahan ngayon mga kabayb. So syempre, kung mahal mo yung isang tao, pupuntahan mo siya tapos makikikain ka sa kanila. Kasi nga, fiesta sa kanila. Tama na nga, baka mapahamak ako dito ha. So yun na nga mga ka-vibes, ang ating question of the night. Kung kailangan nga ba talaga ng closure kapag ikaw ay magmo-move on. For your answers, you can message me sa amin pong hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook page na GV99.9FM. Sabi pa ni Papa P, hoy, tigil-tigilan mo na yan. Oo nga, baka mapahamak ako. Anyway, let's move on. Mga kapayos, pagbalik tugtugan na po muna tayo at sa akin pong pagbabalik ay pagpapatuloy po natin ang ating usapan. Pero bago yan, ito po ang awiting Hanggang sa Huli by SB19. Shoutout sa lahat ng ating mga kapayos na patuloy pa rin nagmamahalan para sa gabing ito. Ay sana magpatuloy ang inyong pagmamahalan hanggang sa huli. Once again, this is DJ Robby, only here at GV99.9. Your Good Vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes!

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente.
6: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
5: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan.
7: Oo, ayaw ka na.
8: Hala, joke pala yun.

Alam mo ba na there is no right way to walk away? Alam mo, hindi lahat ng tao kailangan ng speech o ng last message sa taong hindi naman marunong makinig. So what you can do is gawin mong malinaw sa sarili mo na kahit wala kang makuhang sagot, you did your part. So hindi mo kailangan na i-explain kung bakit ka nasaktan sa ginawa nila. Walking away is choosing yourself kahit walang closure o maayos.

0: GV 99.9. Your good vibes. It's 8:40 p.m. That time check was brought to you by
1: De kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
2: Miss, yung RightMed nito?
3: Meron kaming iba.
2: Miss, basta RightMed. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
3: Ito po, subukan nyo.
2: Miss, basta RightMed.
4: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
2: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil RightMed na pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta RightMed.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: De kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
0: GV 99.9. Your good vibes.
6: You are listening to DJ Robbie.
7: And welcome back to my program, Kavibes. You're still tuned in sa inyong pinakababaritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong lalawigan ng Pilipinas, 8:41 in the evening, Philippine Standard Time. And happy Friday evening to all. Yes, panibagong lingkod na naman na magtatapos sa ating buhay. At meron naman tayong panahon para sa ating mga sarili at magsipag pahinga. Rest at peace, mga kabayes, this upcoming weekend. Sa rest at peace, ha? Pag rest in peace, iba na yun. Hindi na natin gusto mangyari sa atin yon. Rest at peace lamang po, mga kabayes. Anyways, I'll be giving our big shoutouts to all of our listeners. Sa kanika na mga radyo, magandang gabi po sa inyo lahat. And happy Friday evening to all of our listeners. Nakasulukuyang nasa kalsada ngayon. Happy evening din po. And to all of our team online, magandang gabi po sa inyo ang lahat. Kagaya ni Sir Norman Tomeza. Sabi niya, "Hi DJ Bobby, pa-request mo ng I Heard a Rumor by Banana Rama." Ayan. Magandang gabi po, Sir Norman. And I would like to try na i-grant yung iyong request song. Pero kung hindi ko po mapagbigyan, ako po sana ay inyong mapagpatawad. Anyways, mga ka-vibes, kung meron po kayo or wala pa kayong plano this upcoming Saturdays, May 16, 2026, ay samahan niyo na po si DJ Robbie at ang ilan sa inyong mga pinapaboritong DJs bukas dahil po sa Pastulan Festival ay makakasama niyo po si DJ Robbie, DJ Joey Boy, and Papa P. Sa Pastulan Festival, 4 p.m. to 9 p.m. Kaya naman sa lahat ng ating mga San Pascualenos and San Pascualenas, see you there, mga ka-vibes. Oras na rin sa buong lalawigan ng Pilipinas, 8:43 in the evening, Philippine Standard Time. And right now, panahon na po para tayo ay maghiwa-hiwalay. Maraming salamat sa lahat ng ating mga ka-vibes na tumuto kanina pang alas 6 hanggang ngayong mag-aalas 9 ng gabi. Bukas bumuli. Ay, wala pala ako bukas. I mean, sa Monday bumuli, makakasama niya si DJ Robbie dito pa rin sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Kaya naman, mga vibes, for my bye-bye song, this will be my goodnight song to all of you. The Day You Said Goodnight by Hale. Once again, my name is DJ Robbie.

init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9. GB99.9.

ka-vibes, mabilis na kaalaman tungkol kay San Pascual Bailon. Siya ay kilala sa kanyang matinding debosyon sa Santissimo Sacramento at sa pagiging huwaran ng kababaang loob at simpleng pamumuhay. Kahit bilang isang simpleng hermano lamang, ipinakita niya na ang tunay na kabanalan ay nasa tapat na paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Sa buhay ni San Pascual Bailon, ating matututunan na kahit sa simpleng gawain, pwedeng maging makabuluhan kung ito ay aalay ng may pananampalataya. Ang mabilis na kaalaman ay hatid sa inyo ng Parish of San Pascual Bailon.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V! 30!
2: 30 anyos na! Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
5: This is DJ Honey.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
4: anyos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. Rentahin na!

0: Vibes? Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GB 99.9 and you're

pag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
1: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, your good vibes.
7: Ay!

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa month. This is GV 99.9.

Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskarte-pid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa month. This is GV 99.9, your good vibes.

0: agad gusto, ligo ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
0: Wow! Gusto ko to!

0: Rentahin na kami!
1: GB 99.9.
0: Rentahin na tayo, mga kabay!
2: Rentahin na!
3: Renta!
4: GB 99.9.
3: Rentahin na!

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV99.9!
2: Wow! Gusto ko to!
3: Labyrinth.
4: Do you think I'm stupid?

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Swimming gusto, mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
3: Wow!

init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
1: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
1: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ng magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Diba pag kami?
3: Baka DJ Rico yan.
4: Baka DJ Rico yan.
5: Baka DJ Rico yan.
6: Baka DJ Rico yan.
7: DJ Rico.
8: Rico.
9: This is DJ.

0: Oh, carambola, carambola, sa letraman G, sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letraman V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumi 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
1: This is DJ Honey.
5: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV 99.9.
3: GV 99.9. 30 na!

0: Vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Sa Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

Mga ka-vibes, mabilis na kaalaman tungkol kay San Pascual Bailon. Siya ay kilala sa kanyang matinding debosyon sa Santissimo Sacramento at sa pagiging huwaran ng kababaang loob at simpleng pamumuhay. Kahit bilang isang simpleng Hermano lamang, pinakita niya na ang tunay na kabanalan ay nasa tapat na paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Sa buhay ni San Pascual Bailon, ating matututunan na kahit sa simpleng gawain, pwedeng maging makabuluhan kung ito ay aalay ng may pananampalataya. Ang mabilis na kaalaman ay hatid sa inyo ng Parish of San Pascual Bailon.

0: 나눠둠 훗.
1: summer gusto, summer class ayaw.
2: Abay, ano ka naman ang gusto?
3: Eddie, GV 99.9.
1: Wow! Gusto ko to!

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV99.9!
2: Wow! Gusto ko to!
3: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
3: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
6: More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
7: Barangay Marawi.
5: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
8: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
1: Wow! Sabado na!
2: Wow! Gusto ko to!
0: Ay, siya! Ganado na naman ako!
9: Talagang ganado ka dito! Dahil kasama niyo na ang magpapagana ng inyong almusal hanggang tanghalian!
10: Magandang morning sa ating mga kapatid sa Piling Kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
9: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
10: Tutok lang para kayo maging GV informed, GV aware, GV updated. Sagot ni DJ Joy Boy ang mga good vibes, OPM tugtugan hanggang alas 12 ng tanghali.
9: Tuwing Sabado mula 6 a.m. hanggang 12 p.m. sa programang Bida ang Ganado!
11: Sabado, Ganado!
12: Naku, ganado na naman ako.
10: Dito lamang yan sa inyong number one Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. Ganado ka dito!
13: Ay, Bochoy, Bochoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
14: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
13: Pero, may bill ka pa rin, buwan-buwan!
15: Oo, ayaw ka na!
2: Hala! Joke pala yun!